0: siphilile bakhe uthe uyaphindela uyowathenga siyabonga sizakile kakhulu
1: bengiyimuntu osindayo ema ema emahlombe abe into esindayo hayibo kizo mahlombe manje seku right and ngibona amahlombe wami asebhlungwanga nje kuningi ngempela ama benefits la maphilisi are more than lo umuntu osuke ecabanga ukuthi ukuthengela okuqondene nawo so that's why bengisho kanjalo ngiyabonga kakhulu and ngizophela ama products ayeni ngizofuna umuntu awazonge ngoba hayi cha ngiyaqala lokho engibonayo hayibo kade ngihlushwa amahlombe ave ngibongile
2: hayi anginamazwi hayi ngiyabonga nakhe ngingakusho ukuthi ngiyabonga ilavido yakho hayi babayi hayi njengoba ngithi I don't have words really ubaba kwami uhlala kude but uyafika mhlawumbe once a month hayi ukube indoda ekhonza ukukhuluma ibizongibuza ukuthi kwenzakaleni kugcine sekuphahluka mina sengithi hayi kanti udleni uyimina odlile hayi ngoba bengingasazi yo hayi baba ngiyabonga
3: usuhamba ubuye phakathi kwamabili ngoba uzama ukudoja umama induku yakhe ayisaqini ngokwanele futhi awusalangazeleli noma inhliziyo ithanda kodwa lutho ukuvuka induku kukho konke lokhu ugxeka inyongo ewu ngoba inyongo yavelelwa abakwa Legacy Architecture Pty Ltd bakwethulela impesu vendor help isisize inqwaba yamadoda abesebulala amakhosikazi ngendlala nawe buyisa amandla sekulahlekene ubuyelwe yisithunzi nenhlonipho ekufanele ekhaya
4: empela nje ngifuna ukukomenta ngiphasise ngincome ngiphakamise izandla ngomsebenzi owenziwe impesu la kumina cha ay iyasebenza impela ungezwe abantu bekukhohlisa manje hayi this and that iyasebenza kakhulu uyabona nje manje hayi ngiyazizwa ukuthi hayi ngise simene sikahle kakhulu sengiyengijime nje ngisho enkundleni ngijime impela ujikilanga uyabona indlela esebenza ngayo ukube kuya ngami nje ngabe akekho umuntu ongenayo umuntu nje wesilisa ngabe akekho ongenayo ngoba hayi iyasebenza isebenza impela uyabona nje kimina engase kwasekunzima kakhulu ngalenkathi ngize ngicela usizo la kuwena sikhulume ekuqaleni hayi ngase ngibosha ngiyaphela manje ngiyaphela

0: ngoba iyasebenza. Isebenza impela, iyabona nje. Kimina engase kwasekunzima kakhulu ngalenkathi ngize ngicela usizo la kuwena sikhulume ekuqaleni. Hayi ngase ngibosha ngiyaphela manje. Ngiyaphela. Hayi ngayishatha nje mhlambe kwaba zinyanga ngithenga. Ngicase maphisa nje. Ngimdlalo ndala. Lesibili ikhona
1: nje kakhulu. Ngoba nje njalo ngenyanga ngithenga amalokho ama ngodlela amathathu and ayangisiza kakhulu ayangisiza and ngiyabona nje umehluko ngiyabona kakhulu umehluko ngiyabonga kakhulu nje baba kaMpisi
2: aw baba hey ake ngiphendeni bingelele baba aw baba ngiyabonga kuthola lethuba

0: nangela lapha kuzazama zibuko. Thank you so much that you are tuned. Sabona ngalesikhathi uSamuel, hi.
1: Ngiyabona bonja.
0: Ngiyaphila nkunzi yami njalo kahle.
1: Ngiyaphila mhlobo nami. Ngifuna nje ukuphila nje mhlobo nami.
0: Yeah.
1: Ukhuluma noNdlolo umhambi umakadla nazo umhlopho ococolozo.
0: Umqhubi wetekisi nkunzi. Uhamba kanjani umsebenzi kusena namhlanje?
1: Yabona bonabo njoba lina nje.
0: Yeah.
1: Hayi uyaxekezela, kuyaxekezela impela njoba lina nje. Abantu ojele ukubathatha bathole idobhe njoba izulu linje wembonabo.
0: Malingaqhubeka nje line kanjena mhlawumbe ungalala namalodi amangaki namhlanje.
1: Ay, kubonakala bonabo mhlawumbe aba 4 or 5 kubonakala sazi losho nakunjani.
0: Kodwa ke ngeke lishone abantu bekanyakazile.
1: Hayi ngiyacabanga bona buthi abanje bokulolusula namhlanje baye bazoyikhipha, ngiyacabanga.
0: Oh yes, njengoba kulesihlala athi umuntu ayisengobona ngomsamluko.
1: Wembonambe.
0: Nkunzi.
1: Ngihamba number 2 wembonambe.
0: Number 2. Dake kozi ya
1: Ulumisa.
0: Dake mdlolo magadlela mahambi. Nine.
1: Mina impela ke lo, mina impela lo. Wangithinde wembonambe.
0: Uphuma umuntu wakho kambe ubani igama lakhe?
1: Akeso.
0: Ingoduso yakho kambe igama layo?
1: Ujabu Madinani ingoduso yami. Hayi mamazi nami lelo.
0: Singayenga ngithinta amanonini nkunzi.
1: Uhambe
0: umbona this
1: weekend.
0: Uhambe umbona this weekend kuzi yami. Uyoqhetha udla amagwinya laphela wena. Basayenza abantu lento kuthiwa ukuqhetha.
1: Abanye bayeza abanye angazi babasayeza ngoba asifani nje lesiphila ngawe bonabo.
0: Wena wenze njani?
1: Cha mina ngakakwenzi bonabo, uyena oza kumina.
0: Oh nibonda lapha ekhaya.
1: Yebo lapha endinyami bonabo.
0: Yeah, angiyakhomo yawo malume maqanda okashi hayi. Yabona lento le ukuya eQueen lapha nofika ulale khona. Wani mawenzekile ke hayiya. Kodwa ungafiki udle khona ngoba manje uzothuna sudlile sophuze netiye uzwe umkhwe wakho la ethethe ukuthi awulekha kanti ushukela ukho yini itiye aliphuzwa la ekhanazi zitsha ziemts wena lapho uphuzile itiye
1: hayi angazi kafayo
0: and uyayizwa le nkulumo uliphuzile itiye kulethwe nenkulu lapha eqhothile ethe kuwena lapha ngale ekudliwa iklabishi
1: Ngoze. Ngoba manje nifane nonke ni sitefana yabona.
0: Eh, fanele kufana. Yeah.
1: Eh, ngabungaze sekhathi phele emasini.
0: Yeah, kuthi umkhwenyana ngeke. Kuze kuyotshelekwa ngisho imali komashonisa.
1: Hayi, akulokile bakunjalo. Hayi.
0: Thank you Mdlolo, ngiyabongezwa. Mdlolo magandle.
1: Ngiyabonga. Usazwile. Kuzile ne mama uthas khuluma ngani mama zaba ba
0: Oh so ubona sekuphopha phi message lapho
1: Yeah
0: Yeah shab shab boys
1: Ngiyabonga kabona mbeba kundlola umavu makhanda ngiyazi emhlophe
0: Aw dagi bahambi yaweza emhlophe zibe zimnyama kanje kodwa kunzi Zibe zimnyama kanje kodwa kunzi
1: Hayi uyayibona mhlazane wayebona time so isithakazelo sishintshe khona
0: asikhejile
1: hayi asikhejile umhambi ngihamba futhi
0: inkosi yami
1: hayi uyabonga ke mbonabo usebenza kahle mbonabo
0: danke inkosi uyabongezwa
1: ngiyabonga sengidlo ukulayisha nje mbonabo
0: danke inkosi
1: okay
0: Alright manga bengishaya ibalo zami la amavota ngitshela ukuthi ke la hayesibili yona lapha ke edle umhlanganiso lu rolls nangi lapha ke umunye ubhalile ukuthi ke umama onomthandazo omjali lo ukuthi ke ngihamba no number 2 amen ukuthi ke ngiseshaya moya lapha ke shaka eshaka umsajero thank you so much ngiyabakho bengithi seshaya moya la kamasho kwesika u umfoka mbonapho unjani ba formosa umsawe inyoka Yes, baphila abantu phezulu emacambini. Kusekhala lapho ke kombonapha izidumzasi 98.0 FM in Istria. Nanso ke dlo mhlanganiso sekuseleke namhlanje kuzidumzasi 98.0 FM in Istria.
2: Izilo mzansi, izilo mzansi. Yizumehluko.
3: Like

Ngaphishana ukuthi sawubona ngingo wesilisa ngihlala e New Town eNanda ngicela ukususa club ke impesu vendor help ngingayithola kuphi ngamalini lula nje kanje athiwa ngikwazi ukuthi ayedluli ku 150 shuthi ngaba 150 noma ngapha.

Ngaphishana ukuthi sawubona ngingo wesilisa ngihlala e New Town eNanda ngicela ukususa club ke impesu vendor help ngingayithola kuphi ngamalini lula nje kanje athiwa ngikwazi ukuthi ayedluli ku 150 shuthi ngaba 150 noma ngaphansi kwalokho yes 073 454 3939 kanti abantu besifazane kuthiwa ya

0: minutes ukwazi ukufonela noma yipi network ukuze uze zonke izigaxa usuku lonke kuze kube phakathi kwamabili. Ukuthola lo mtitilizo, joina uMTN manje, shayela *136*2# bese ukhetha iMy Town Offers. Bazozwa ngawe lokushini kunembandela MTN.
1: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
2: All right, 7:43 sona skhatsi sakho kushuthi ngu 17 away from 8. Ngiyakubingelela ukusena emsakazweni izwi loMzansi ohlelweni imbizo kunjani uyaphila?
3: Ngiyaphila njani ngixoxe.
2: Hayi no, siyancenga but siyancenga mfethu akwamukela.
3: Ngumthimkhulu enani.
2: Yes, Mthimkhulu.
3: Ngicela ukuphawula ngalo lasa head lapha eMayville.
2: Okay.
3: Izolo bengisegandi esibhedlela ngihlele iduze komnsisi nje la ngene lo daba ngazi ngene kanjani. Uthi wayesebenza khona bamiswa ngeCovid. Kwathi abazofonelwa uma ngabe sekuvuleka ikhala. Mabe fonelwa sekuthiwa ba apply futhi ababuyisa njengabantu akade besebenza. Uma be apply banga shortlist bangisho shortlist kwathathwa abanye abantu. Bayaziwa ke nokho abantu abenze lonto. Elami lithi ke ikhashi iningi laphethe khona abantu abamnyama basuke befuna labantu abazobafaka bona emsebenzini ukuze babakhokhele njengoba kwenzeka nje nasemaphoyiseni eTheku. So abantu abamnyama laba benze lokho kwabanye abantu abamnyama ababacabangeli bacabangela bona nephakethe labo neyinkane nehlobo zabo. Okufana naloko okwenzeka kwi-insourcing masipala kunenhlakalo lethu iphimbo labasebenzi lalethe abu-insource bonke abanye abantu kuthiwa bawu 5000. Kuzwakale sengathi umbiko ogcine ngawuzwa ngalo iphimbo labasebenzi lelo. Umasipala uthuze insosa abantu abawu 900. Lashintsha-ke nali izwi iphimbo labasebenzi lelo lathi hhayi cela insosa abawu 2500. Kwayikhona lapho kuse-wrong. Lezo ezinye iy'khala-ke ezizothatha 2500 zizovalwa obani. Kuyacaca ukuthi bona abantu abafuna ukufaka abantu babo-ke futhi bona laba abazobagwazisa. So indlenye emnyama nje njomani igridi fethu ayimcabangeli omunye umuntu, ucabangela yena osesethubeni lokuthi athole imali abantu abazobafaka noma afake iy'nhlobo zakhe. Yilokho nje bengifisa ukudlulisa kuphela njomani. Okokugcina ke mpela, kunesicelo engisifake ngasese lapho kunento yebo separoli Thangi izola Thanga, angazi noma sifikile ni wena mfethu.
2: Yesani isicelo baba?
3: Yeseparoli. Angazi noma sifikile, ngakhuluma nento yebo nje Thanga, yathi acela silwisele isicelo bantu ukuthi hhayi usosigwebile phela njomani la kuma-VN kehlo sasosibi iparoli isigwebusesanele bekuyisicelo nje njomani.
2: Alright, no, ngisazombuza uNontobeko ngesicelo sakho but kulungile, siyabonga kakhulu.
3: Okay, sure.
2: Thank you, sir. U-745 sona sikhathi sakhe ekuseni emsakazweni izwi loMzansi uhlelo imbizo. Inombolo u-0604807-64. Siyakubingelela ekuseni, kunjani uyaphila?
4: Yebo, mkhulu njani?
2: Siyaphila, kunjani?
4: Ngikhona iholo voice.
2: Ya, hey, usibiya noma usibisi konje? Ya, imake bhovungane. Awushintshe bhovungane ifoni, uyazi awushintshe bhovungane because abanye yes, abanye abantu abalalele bazoyitshela ukuthi mhlawumbe ubhovungane udlala ngathi, uyabona. Kanti usichazile istori, mhlawumbe Monday awubuye ngolunye ucingo.
4: Yebo.
2: Sure.
4: Ah, ngizama namhlanje.
2: Ya, number 1 ke kulungile, yes.
4: Ngakubona.
2: Qhubeka baba, yes.
4: Kithi mina wena mgongo wami mgongo isingane encane yayibona le nto, ingane encane yayibona le nto. Umamshilo angadlali ngubhantu ngampela wathengwa inkatha ngemali, akambe imali yakhe buko ngampela waphuma esandleni. Nakithi iqembu umuntu owenza kanjani namkhithi sinamkhithi ngoba wakhombisa ukungahloniphi nongokulandela umthetho. Uma ungolandela umthetho ufuna ukwenziweni, uyefuna kwenziweni yena ahambe ajoyine phela leli qembu ngoba benziwe uyena leli qembu maliphume, noma ahambe ayenkatheni noma ahambe e-DA angithi waphikisana neqembu yena kanti wayefunye ubani ukuthi ahambe ephalamende wena bethi uye iqembu na hayi. Angadlali ngobhansi ngampela akuyona i-MP lekuzileqembu labo-NFP leyo, kodwa ngampela nobani noyibona le nto idlala

0: kunjani?
1: Ngiyaphila futhi, ngezwa kuwena.
0: Siyaphila. Iredio ayikuphazamisa?
1: Awuqhubeke futhi, uma ngiphazamisa then ngengizosho.
0: Sekuyivani straight.
1: Yes.
0: Bengidlula nje kwesho. Cha, umhlongo. Khona esinye isitori angasizwa la. Ngohile, cathi uhihla bayamazi abantu abaningi. Lo oyijalimane lelidunga ukuthi lasusa impi esibili yomhlaba. Uhihla wafika ephalamende lenkukhu iphila. Wafika wayichutha, wayichutha iphila inkukhu, wayichutha, wayichutha. Uthe uma eseqedile, wasuka wasema nje ibangana kuyona. Wasethatha umbile ufaka phansi komlenze yakhe. Yeza le nkukhu, yeza, yazodla. Izodla lo mbili. Uthe uma eseqedile ukudla lo mbili, yasilala. Yabo. Igxaza igazi njalo kade ichutha iphila. Yalala phansi komlenze yakhe. Uthe uma eseqedile wasethi, ngiyanifundisa ukuthi umuntu olambile noma ngamhlukumeza kanjani. Kodwa uma uzomphakela uyakhohlwa yonke into adumeza yona. Wathi buka le nkukhu lo kade ngiyihlukumeza phambi kwenu, buka nje. Ilele phansi komlenze yami manje, isingibona njengesiphephelo sayo. Isiziyalala phansi komlenze yami ngenxa yokuthi isiyibona nje ingeke isaphile ngaphandle kwami. Ngoba kade ngiyiphakela nje kuphela. Hayi, umuntu nomuntu mhlawumbe usengayihlanganisela ukuthi le nkulumo mhlawumbe ngabe iqonda ukuthini yapi. Kanti phathanise la ububi. Ngoba phela ngeke ngisho yonke into.
1: I know. Siyakuzwa mfethu. Sesiyosala ke sihlanganiseke nathi emicabangweni yenu, emicabangweni yethu. Ukuthi kahle kahle uthini kuthina.
0: Impela mhlobo umuntu aye ngoba phela ngeke betshele yonke into, ayebe icabangele nawe bebone nawe.
1: Hayi no, sikuzwile buthi. Siyabonga mfethu.
0: Hayi siyabonga mjongwana, siyabonga.
1: Thank you butsho. All right, 24 minutes after 8 sona skhatsi sakhe kuseni umsakazo yizi lomzansi uhlelo imbizo. Khumbula ukuthi ke ikhomishana kamadlanga ke iyaqhubeka. Umbuzo omile wothi ngabe ama allegations ayekade evezwe ugeneral ke uNhlanhla Mkhwanazi ngabe aliqiniso noma awakasilona iqiniso. Ngizokunikeza umsindo ka Justice ke uMadlanga. Good morning.
2: Niyaphila Mhlongo?
1: Siyaphila buthi, kunjani?
2: Siyaphila nazi. Hayi, ukhuluma no Cream Dela Cream.
1: Oh okay, ubani Sibongo u Cream Dela Cream?
2: Umbuyisa.
1: Oh yes, yes Mbuyisa, sure.
2: Yebo, hey mina olwami engisuma la lesini. Ileli lika lo bhuti lo engingamazi ukuthi kuyaxabange kanjani. And nathi nami ngiyifaya noma ngamlande kodwa ngoba umuntu ophilayo phela. Ngizothi nami siyamlandela kodwa sibone ukuthi into ayenzayo i wrong. Lo baba lo ekuthiwa uba ungizwe because njengamanje masusobuka akusadlalwa manje la ekuzovota kodwa yena uyadlala kumele besiyavota silalela amaqembu ukuthi adeliver kuthina ikuphakazo senzela khona sikwazi ukuthi senze ama choice a right. Yena ufuna ukuphazamisa izinto zabantu, angisho ngilandela lona kodwa manje lokho akwenzayo ayibonakala ngathi angazi ucabanga kanjani. Nathi ke manje sesilandela umuntu esibonayo nathi ukuthi indlela acabanga ngayo ayikho right, kodwa sijike simlandela ngangathi sicabange kanjani. Olwami lolo ukuthi ake siphaphameni sibuke amaqembu esingawavotela manje ukuthi adeliver ukuthi ubani wenza umcimbi ngoba naphi ezwe ukuthi ubani ufuna ukwenza ufuna ukudeliver ukuthi abantu uzobenzelana. Thina mase silandela loyo wayenathi asicabangi futhi kahle. Siyabonga.
1: Kulungile, kulungile Mbuyisa, sikuzwile baba, umbono ke wakho siyawuzwa, siyabonga kakhulu ekuseni.

0: phaphameni sibuka amaqembu esingawavotela manje ukuthi adeliver ukuthi ubani wenza umcimbi ngoba naphi eze ukuthi ubani ufuna ukwenza ufuna ukudeliver ukuthi abantu uzobenzelana thina mase silandela loyona kwaye nathi asicabangi futhi kahle siyabonga.
1: Kulungile, kulungile, kulungile, mbuyisa sekuzwile baba, umbono ke wakho siyawuzwa, siyabonga kakhulu ekuseni.

Sakazana wakho izilomzansi sobona sindi nabalaleli bezilomzansi namhlanje kuzalwa uasemahle wakwangqobo ngithi nje mashiya mahle khula ndodakazi yami uyakuthanda umama wakho ngiyazi ke ukuthi yino sifela ngayo kodwa ke ngizokulungisela ngifisa nje ukuthi okonke oyifisela khona kuphumelele uqhubeke nenhlonipho yakho uqhubeke nokulalela mangabe sikiyala singabantu abadala siyabonga kakhulu uthando wakho ungcobo ngiyabonga kakhulu ungcobo.

0: Alright, ke mlaleli njengoba wazike ukuthi esihlalweni kuhlela ingqole yethu la Mr. Nkwanyana sesekhona ke la ku line wethu sikhona ingqwele sikwazile ukuyithola. Sawubona Mr. Nkwanyana.
1: Oh, sawubona Ntombikampina.
0: Ninjani kodwa kuseni?
1: Hayi, siyaphila, uNkulunkulu usasigcinile.
0: Ah, siyabongela kakhulu baba, sibonga nokukuthola. Sizwile ukuthi umadasatathu usemgaqweni, kodwa siyabonga ukuthi sikwazile ukutholana. Ngifisa ke namhlanje Mr. Nkwanyana ke sizwe la nomlaleli, nabavoti ke abalindile. Yabo manje bayaviva. Bavivela kona ukuthi bavote. Ukuthi namhlanje ugabe ngani?
1: Ah, uNtombikampilo ngithi namhlanje ake sinenge kancane, sishaye kancane ngoba nezulu limbi la eminyango, sithathe unhloso okukhwela ehamba noShenge wasehlala nkosi ethi wahamba kancane njengonikhodima, athi asinenge kancane njengonikhodima.
0: Unhloso owakakhwela uthi asinenge kancane.
1: Athi asinenge kancane njengonikhodima.
0: Uma ngabe ke singamtholi unhloso esho kanjalo senze njani?

0: Siyobe sisithatha lapha uDuma Mkhosikati athi ulwandle, athi uma esekhona umdala wey'nsuku nasiphi isimo siyamlalela.
1: Hhayi-ke kulungile, ngizwa kahle kakhulu baba. Kusahlalekile kwesomngqwele, kumnandi. Uyayithemba ukuthi usengaqhubeka uhlale namhlanje?
0: Eyi, simnandi kakhulu lesihlalo, angingakafuni ukusuka kuso. Ngimisele kakhulu ukuthi ngingagudluki kusona, ngiqhubeke ngihlale ngibe yingqwele.
1: Awufuni ukusuka kuleyo ndawo?
0: Hayi, angifuni ukusuka amadlaba, angifuni ukusuka nhlobo.
1: Hayi ke kulungile, ake sibone ukuthi izozala nkomoni ubalawo ozethembayo othi uzogudluza namhlanje.
0: Ngiyabonga kakhulu madlaba.
1: Thank you baba. Right. Lowo ke uMr. Nkwanyana okuyena ngqilethi esiyithwele esigijima nawo la uhlelweni namhlanje. Ulehla namhlanje baba babili abalaleli zibe mbili zingoma. Ubani lo ozethembayo namhlanje? Asami sobona, asami sobheka. Ngibheka nje oyithembayo othi hayi yabona namhlanje, hayi ngiyamkhipha. Utheke unhloso khwela engahambi ke yedwa, hamba ke nalensizwa bethi ke uNikodima, ehe hamba nawushenge wasehlala nkosi uNikodima. Siboneke ukuthi kuhamba kanjani ngapha, ukhona yini ozethembayo kulolu suku. Sawubona Molo.
2: Yo manjani?
1: Siphilile njani?
2: Siyaphila.
1: Ubani lo ozethembayo?
2: Umama Umthethwa Ntuzuma.
1: We mama Umthethwa, ufuna ukukhipha ingqwele namhlanje?
2: Hayi ngiyamkhipha ba Mkonyane.
1: Mama Umthethwa umkhipha ngani?
2: Awungizamele we sisi ubala umculi lo uGatsheni.
1: Ehhe, uzothini uGatsheni?
2: Le ngoma yakhe nje yasendlukwini le yomswenko.
1: Ingoma yakhe yomswenko?
2: Lena ethi Ntoko Zokhazi.
1: Uma ngabe kuwukuthi uGatsheni asimtholi senze njani?
2: Oh hayi ngiyasithandazeke sisi wami, siye lapha yaku ubani lo sisi lo ocula amaculo la wendumiso.
1: Ubani lo sisi njengoba bebaningi ngaka becula endumiso?
2: USiphenqa Imali lo.
1: Oh
2: noma yiphi-ke sisi ngoba zimnandi zonke.
1: Utheko nje uGatsheni ithini ingoma yakhe?
2: Ikuthi sihloko angisazi kodwa ikhuluma Ntoko Zokhazi.
1: Ntoko Zokhazi.
2: Yeah.
1: Awuthike sibone ukuthi siyokwazi yini kuyithola. Uma ngabe singayitholi-ke sesiyokubhekela yena kusiphe uNxumalo uLondiwe.
2: Alright, okay, ngiyabonga ma.
1: Kulungile ke sithando sami. Right. Injalo-ke indaba mlaleli emsakazweni wakho izwi lomzansi. Awuthi sibone ukuthi kuhamba kanjani la, kukhona yini okwenzakalayo ikakhulukazi kule ngoma athe umlaleli uyayifisa. Awuthi ke sibone.

Asambeke mlaleli siyokunikeza ingoma yakhe yokuqala ingomeni ke abalali abatheke bangayithakasela namhlanje unhloso khwela uthi uNicodema iyona ke le ehamba noShengwe wasehlala nkosi.

Angithika uzokhumula mina le kuthi sikunikeza wona kafushane bese sibamba. Ngisabene ke ngithe ngiyaqalaza hayi ngifuna ugajeni. Hayi cha bakithi, hayi cha bakithi. Kodwa ke ngiyamthola lapho siphe. Nxumalo njengoba ngithi izisho zibe mbili ukwenzela ukuthi uma ngabe singayithola enye ebese si thathela ke enye uma ngabe kuthi akulungi kwenye kulungileke asambeke siyobheka lapho siphe nxumalo ukuthi ke uthini kunomucwa khomnandi la awushaye ngoba uthe umlaleli noma ngabe yipi uma ngabe kuthi asimtholi uthe simnike noma ngabe yipi kasiphe akaba ngesayishoka ingoma so angivele ngigijime ke ngiyithathe ngimthathe mithi

0: Molo.
1: Yebo sawubona Sindi.
0: Unjani nono?
1: Ngiyaphila Sindi Ntombi.
0: Ubani lona?
1: Eni. Ngiyaphila khona.
2: Ngihamba baba unkwanyana.
3: Ngibingelela masindi. Ekuseni. Ngihamba nomfundisi ubaba unkwanyana.

0: Unipho umsungulu wayo uma ngososo uButhelezi ukhumalo uthi amakhansela angalinge enze iphutha lokukhohlwa umphakathi.
1: Kodwa into eyenza abantu baphatheke kabi kakhulu ukuthi lo muntu abebemvotela bengamboni, bengakwazi ngisho ukubeka iy'nkinga zabo. So yiyinto eyenza abantu babone ngathi ke sebeyisixongo lolo. So ngiyawanxusa amakhandidethi bonke abaholi be-IFP, into ayodwa nje engicela bangenzele yona ukuthi abantu babalalele, ngoba abantu bahlakaniphile, abantu bazi ukudlula wena njengekhansela. So ikhansela fanele libalalele abantu, lenze lokho abantu abakushoyo. Uma lehluleka libuye lizobatshethi liyehluleka, abantu bazolithandela kona lokho nje, bazolithandela lokho noma ngathiwa kuze kuphela u-5 years akazalethe ngisho kona nje bazom

0: Shamnini kanjani lengoma emsakazweni wakho ezilomzansi ku 90.0 FM khumula ke mlaleli ngithe ithuba leli lokuthi mina nawe singakhuluma inombolo yami 0638208448 ungangifonela phoma noma ke sikhulume nawe ukuthi usendeleke ivoice note noma usibhalele emsakazweni wakho ezilomzansi FM ngiyakwenza konke kodwa abantu engibenzelayo kumonekale ngazokuthi abaneliseki lokho engikwenzayo ukhona ke umlalelo sibhalele la emsakazweni wakho kodwa siqale ngapha sithathe lo lucingo bese sihlabela phambili molo
1: madlaba
0: ninjani
1: ngiyaphila vethu ngiyaphila wena
0: sikhona fa
1: ya hayi ya mfethu uyabona lento eshoyo into engiphezu kwayo njengamanje yabo yithi ngiphezu kwayo uyabona akwengidinganise nje ngithi ayikuthi ngiyalinganise umfowethu akasebenzi kodwa nginesibopho sokuthi ngimbooste ngemali but anguthola thank you yabo anguthola thank you kodwa mina angikhele yona ukuthi kube khona engikwenzayo for bona kodwa manje uthank you cha anguthuli yabo
0: ngathi akwenele
1: akwanele uyaze sengeze ngayikhohlwa mina sengeze ngayikhohlwa yabo and uyabona uma ngabe uposta umuntu mhlambe uthola ukuthi usemzini wakho nawe kodwa uyafuna ukuthi nalapha badle uyazi lokho usuke uyazi kuye kukunini ugcina mhlambe ungasazisa ukuthi nawe khona obukudinga uma ngabe bebonge kodwa manje uma ngabe bengasabongi bona then ubonje ukuthi

0: 거기를 아니 거기를 좀 오빠도 또 드라마에서 대한민국에
1: 왔다 일본어
0: 일본어 소미 소고지게 막 하나만 더 말이야 알로 오 팀마우트 왜 막 포스트 오빠 포스팅하고 여기 두고 다만지 우토르고 티 오 땡큐인지 아 인터지 예고티가 아비나고 예고로
1: 우수자메 가쿠우 우수자메 푸티 쿤지마 그니까트 위데일
0: angithi manje vese angithi yabona sesimadlaba into awuyenzela umuntu ngoba uthi mina ngoba okay mina ngiride ngala ngakumina kodwa uyuthi uride ngala ngakuwena ngoba wena oswele kodwa okunoma baswele laba ukube yibona baswele ungcono akuswele wena ngala yebo lona kodwa yena bese ngabe esaba negama mhlawumbe kusho ukuthi oh kodwa wazi wafita thina kodwa wena ngalana ngasesayidini lakho umi kanjani yibo lonto uma lo kwalowo mbuzo sesimadlaba lowo mbuzo nje oqhamukayo futhi onjenganalo uyazi uyakwenza ukuthi uthi noma ungayisizi nawe ngala kodwa uqine
1: uthola amandla oqhubeka
0: yes ngoba uyusho ukuthi okay ngelinye ilanga hayi akungikhohlela mina okuba ngokulandelayo ngizozama ukuthi ngiyibheke mina kwesinye isikhathi bese ngiphinda futhi ngiyibheke bona kodwa uma ngabe lingaqhamuki lelo gama Hey uthani ubone nje ukuthi ngeke thank you ukubuza ukuthi uyicabangela wena hayi mawungaqhamuka ndonto hayi uthele kube ngathi uthele amanzi nje impela emhlanweni wedatha ngethemba
1: siyabonga kakhulu fa ngiyakuzwa sihlamela phambili mlaleli ufa sikhuluma naye eshara nathi na istory sakhe kafushane ngalo lolu daba ngoba isimo empilweni esiphila naso asithatha omunye umlaleli sizwe ukuthi uthini sawubona
2: sawubona ntombi kampile
1: ninjani baba
2: ntombi kaindi
1: siyaphila nathi
2: ngikhuluma nangoba
1: ekusekhuluphele
2: ikhuluphele ngiyakhulu
1: ngiyakuzwa
2: njalo yintoni ngiyakhuluma
1: ehe
2: mina ngiyasebenza ukuthi
1: awusazwakali ke baba uyanqamuka uyanqamuka unonqamuka nje okuncane yesu ungaqhubeka
2: ngithethela ngiyafisa ukwazi ukuthi thina abantu abamnyama yobalekelana neqiniso ngokubenzini ngoba uyabona thi mina bathi umuntu wasekhawuza esilinto ngothatha uma sesifanisa izinto zakhe angazenzi bese kungiphatha kabi akumhlambe isimo bekuthutha amazwi athi akasasinakile noma ethenze iduke
1: Buya Mr. Ncobo.
2: Kanjalo futhi naye. Afanele ngize ngizibophe. Ngiphile sengifihla into ngemali yami ngoba nakho kusaba umuntu. Ibuye la kuleto engisho ukuthi inkinga yethu thina abantu abamnyama. Ungazi ukuthi la eqinisweni makufanele sikhulume ikhenini. Kunomjovo esiwusaba uzobhobhisa ezogwazwa ngawo. Iyona ke lento edala ukuthi kugcine kunale nkinga ekukuyiyona. Yizwe lethu lele sihleli kulona nje lathathwa abelungu nje omkhulu bethu benza le nto yokufuna ukuxolisa abelungu bengaxolisanga ngani kwabasaba kumele iqiniso lathina lihambilise iyona-ke le nto oyikhulumayo legcinisa iy'nkinga-ke manje lena mashezi ngikholelwe ekuthenini uma kufanele ungahleki mhlampe ngento engiyenzayo nento engiyikhulumayo akufanele bese ngiphoxa mina ukuthi kufanele kuhleke wena noma kodwa ngizosimase ngiy'ngale bese ngithi eyi uhlekile ngisingishezi kodwa lento engiyikhulumile ayingiphathi kahle ngenzela umuntu uma ngingayenzi into mna ngekho khambasekuzayo akufanele ngiyena futhi nami engenzelwayo kufanele ngibuye ngibuke phela ukuthi ukwenzela ngokunamandla uma sekufanele enze iy'nto zakhe naye nami kufanele ngibuyele eqinisweni lami ukuthi cha ube
1: asikhethi kakhulu baba kodwa-ke ngilizwile iphuzu lakho ukuthi fanele sibuyele eqinisweni lokuthi ungenza la ngoba unamandla kodwa nami kumele ukuthi phela ngikwazi ukumdedela umuntu ngoba izimo lezi esibhekana nazo emphakathini esiyakhele nohlobo labantu esiphila nabo uthole ukuthi omunye umuntu izinto zonke zihlale zimbhekile zihlale ibheke yena engangokuthi aza nqene ngisho umuntu kuzenzela into yena ngoba menze into ezenzela yena kube ngazi ukuthi kunecala elithila lenzile uzozwa iy'nkulumo ezoqhamuka lapho ngoba kufanele ahlale ebheke labo bantu ahlale ebheke labo bantu ngaso sonke isikhathi esimweni esifana naleso mhlawumbe ukusona noma uke waba kuso udlule kanjani ukuthi ukwazi ukudlula ukwazi ukuqashula ukwazi ukubeka wena qala phambili

Uyenze into kube ngazukuthi akwanele, uyenze into kube ngazukuthi akuphelele, engathi khona okushodayo, engazuthi khona okunye bekusafanele ukwenze kunalokho. Okhona ke umlalelo sibhalele la, uthi sawubona sisindi, mina sisindi lo okhuluma ngakho, ngathi ukhuluma nami ekhaya ngiyasebenza, ngiyathenga, kunabantwana bami, kunabantwana bodade wethu abahlala nomama, kodwa hlala ngibona nje ukuthi uma ngenzile ngazi ukuthi akwanele engikwenzayo, ngencane ngisho ukusithengela njengoba usho nje, ngoba umama ma bayebone ngithenge into ovele athi kodwa asinako ukuthi ngixakeke ngoba ngisuke ngikade ngilungise yonke into mangabe kuphela inyanga, kodwa meke wabona nje kukhona into engiyithengile, ngizozwa amazwi athi kodwa asinakho njalo ukuthi ubone noma indlela ayibuka ngayo into engiyithengile ukuthi akagculiseki akaneliseki. Ngikuyona le nkinga okhuluma ngayo, ngifisa kakhulu ukuthi ngisizakale nami ngiphume kuyona, ngoba inhliziyo yami ngiyayizwa ishonisa phansi usuku no, so ngicela ukuba u-anonymous.

0: Alright, ke hlabela phambili emsakazweni wakho izilomzansi ku 90.0. Kulesihlanu nje namhlanje sihleli kamnandi. Sawubona sisindi. Hey, wayikhuluma indaba. Uyabona mina ekhaya siba u4 amantombazane amathathu nomfana oyedwa. Ekhaya siyasebenza sibabili. Kodwa lo omncane usanda kuthola umsebenzi mina, mina ngimdala. Uthi ke ngikhuleke abazali bengekho, so kuyimina engibhekelela isimo ekhaya. Ngithenga ngenza konke, nonto efile ibuzwa kumina, kulindwa mina ukuthi ngizoyilungisa. Kuthe noma udadewethu esesebenza kodwa kwaqhubeka kanjalo, kwangaba khona ukulekelana nokusizana kuze kube yimanje ngisathole lolo joka. Udadewethu kodwa khona uyasebenza, laba abanye abakawutholi umsebenzi. Engingazike nabo uma bebusiseka ngomsebenzi kuyoba njani, ngoba yonke into kutshelwa mina. Noma ngabe kuthiwa kwenzakalani ngiyalindwa, ngoze ngibuye ngitshelwe ngaleyo nto. Uma ngabe kwenzekile ngayithengela isicathulo sokugqoka, kuvele kuthiwa yishdade, bayajabula obani bona abanemali. Lawo mazwi ngaphatha kabuhlungu kakhulu sisi, ngoba akukho engingabenzeli khona. Impela lento ingiphatha kabi ngehlobo olisimanga. Okay, uthi ke njengamanje ngiyazama ukuzelapha kancane kancane, ngoba ngihlangane nomunye othe kumina angizicabange mina kuqala, manje ngibheke abanye abantu. Akaba ngisazisho ke igama lakhe, umlaleli wethu uthi ke ikhona lento kudadewabo, udadewabo bakhona bawu4 ekhaya, kukhona nomfana kodwa umunye osebenzayo. Kodwa ijoka sahleli lisahleli kuyena namanje, noma ngabe kuthiwa endlini yini enakalani, noma ngabe kuthiwa kwenzakalani. Lo osebenzayo kusho ukuthi akabe sabheka, akabe sayinaka ezinye izinto, into isamele yena njengoba kakade kunjalo nasekuqaleni. Hayi bakithi ngeke. Kanjani manje ngoba phela funa sibambisane.
1: Mala sisindi nabalaleli. Ya, iyenzeka leyo nto sisi, ukuthi abantu basonge izandla bahlale balinde wena, bona bangayicabangeli ukuthi nabo kufanele basukume phela balekelele phakathi kwekhaya. Mina ngasizwa ukuthi ngihambe ngiye emakhaya ngolanda ingane ngizohlala nazo la, ngoba ukudla engangikuthenga every month ngaye ngathola ukuthi kunabazalwane abafikayo since isonto lalingenela ekhaya, kunabazalwane abafikayo bathathe.

uyeke nanokuthi ke unikezele usizo ngalendlela eqile uzugcina usuyikhohle usuyilibala ugcina usuhamba ngesicathulo esitshekile ngoba uthi ukhathalela abanye abantu ubaluleke ukuthi nawe uyikhumbule uyikhumbule wena abantu mangabe usenza izinto usuze uyikhohle wena akufanele kube njalo Thola thi manje wena uzuyikhohle caca ukuthi uhlulwa ngisho kuyithengela ngoba manje khona abanye abantu akuyibona abasemahlombe akhe kufanele ukuthi hlale njalo angisho ukuthi ungabenzeli benzele kodwa zikhumbule nawe ngoba egcineni umuntu obukayo ubuka wena ukuthi wena uyasebenza ubuka wena usibani bani uyasebenza kodwa wayi bakithi kodwa ke angabe abesehlubula kangaka kanti ngenxa ukuthi wena njalo macabanga into yokugqoka ucabanga omunye umuntu uyikhohlwe wena bakhona abantu abanjalo oyikhohlwayo yena ngenhloso ukuthi asize abanye abantu into ke ngikhuzayo le ukuthi ubeke kakhulu abanye abantu phambili bese wena uzilibala nanokuthi uma ngabe kuukuthi abawuhloniphi umzamo wakho vele nje uyinqumele ukuthi okay ngizohamba ngicine la futhi nakhona lapha ngizobheka kakhulu ukuthi kubongwe noma ngabe babongile noma ngabe babonganga kodwa ngizohamba ngicine la angisezukwenza ngokweqile nangale ngoba kuyafana noma ngenza njalo kubonakala ngazukuthi akwanele yabona kubhlungu kakhulu ukuthi uthi uyathela kodwa kubonakala ngathi akugcwali ehe uthi uyenza into athi ngiyabonga igama eliguquzelayo igama elidala ubone ukuthi lo muntu uyawubona umzamo wami igama elenza ukuthi uqhubekele phambili akukona ukuthi ngoba usukubheke kona ukuthi bongwa kakhulukazi mo wenze ekhaya akukona ngoba usukubheke kona ukuthi bonga kodwa engazi ukuthi ihleli bonayo lingabona ebese lisho kuthile kungekona ukuthi vele ulindele kona kodwa ukubona nje ukuthi awuyazi babonile ngoba yazi kwenye inkathi umuntu mezothula engazi ungazobuza kodwa ubonile ngoba lento ukuthi anotise bese esho something iyaqhuquzela nawe kubhlunga nganani ukuthi kubonakala ukuthi wenzeni kodwa bese kuyathuleka uma kukuthi ubenene nenhlanhla ukuthi ulalela umsakazo kanhlamba ngomunye wabantu abakwenzayo lokho ngiyathanda ukukutshana namhlanje ukuthi kuyayilimaza kakhulu inhliziyo yalowo muntu osuke enza osowengenzeli khona ukuthi akabongwe kodwa kuhle futhi kumnandi ukuzwa kukhona umuntu othi awazwasebenza sibani ba ngithike mina uma ubona ukuthi wenza kakhulu kodwa ababongi ake khonothisa ukwenza kwakho nokuyikhandla kwakho yenza kodwa nciphisa indlela wenza ngayo futhi mangabe usukwenza lokho ukwenze ulindele ukuthi kungangabongwa ukuze lento ingasakulimaza wenze lokho nesikalo sako samandla ukuthi okay noma ngabe ngisabongwa ngala kulungile kodwa lokhu angikwenze hayi ngalendlela kade wenza ngayo ufaka wonke amandla akho uze uyikhohlwe ilibale wena bakhona kabanye abakwazi ukuthi balibeke udaba nendlela abazizwa ngayo kulabo bantu abaseduzani ukuthi no yazi kodwa 1 no 2 no 3 no 4 nguthandi nendlela kwenzeka ngayo nami ngiyazama ngizama kanzima kusikhona ukuthi nginako kwanele kodwa nami ngiyazama futhi ke ngicabanga ukuthi umzamo wami uhle uma ninga appreciate wona ngalendlela engizama ngayo bakhona abakwazi ukuthi bayibeke indaba bawubiza umndeni bawuxoxele leyo ndaba ukhona umlalelo the ngaze nami ngafinyelela entweni ethi angibabize ngibatshele ukuthi wonke umuntu manti aka contribute la ekhaya ngisho noma ngabe kuthiwa umzukulu wakhona ngaleyo ndlela wakwazi ukuthola ukuthi wehle umthwalo emahlombe akhe ngoba ethule kwakusazoqhubeka khambe kanjalo ngalendlela kade khamba ngayo ukuthi yonke into ibheke yena ukuthi uyena ozoyenza ngoba vele usebenze basebenze nje abanye ekhona yena ekwenza bakithi asingahlali emahlombe umuntu esimbone inikele ekhaya kodwa kunaloko asimgqugquzele ma uNkulunkulu ekubusisa nawe usebenza veza ilakelela ukwenzela ukuthi

0: lomzansi.
1: Komana ngabelo wayo da iyosa mnumzane Sphelo wakwaPhengo. Nangu la statement sen sibona ngene skipper. Ithini into? Ngalene nikhala ngakuthi senze naphalela uNdunankulu nobuholi bomnyango semfundo.
2: Umsakazi asiyona iUnion echeme leze politics. Sathi kuba nethemba makuthiwa kuze uhulumeni ohlangene iGPU. Kodwa njengoba ngitshela umsakazi sisuke ukuchelemba saye imbazweni. Umnyango wezemfundo uhlala ukhala minyaka yonke nebudget ukuthi awunayo ibudget. Umsakazi uyothatha ke manje labantwana bakithi abamnyama bafakele izingane abayibiza ngama intern. Umsakazi labantwana baholeliwe kube manje kule contract ekhona abayisayini yini ukugcola okwenziwa uMC Shomuka uSOD nathi ngoba kweshe kushone phansi ngoba kune GPU yakhona siyayekana uyagala ngapha ayiwangiphazani ngoba nami ngiyagala ngapha ngoba asazi ikusasa lisiphathe nini.
1: Akuzona insolo enzima manje lezo obanuka ngazo zoganga.
2: Angisho nje ngingahlonini uma bethi bona lezi insolo engizenzayo zinzima abangithathe bangise court uyohlangana khona akuphela mina ngibathatha ekuseni angibathatha emini angibathatha ntambama bayazi lapha and njengoba ngingaqala ukuthi mina nabo siyohlangana ecourt bona they know ukukhohlakala abakwenzayo
0: njengomsunukuke lekuhlalo ikusasa lethu.

uza nawe uthiphoyisa mawuzongicheka sika ngemoto yakho uyeke umthetho sisizeni mntombazane yekani ukwehlala enyuka.

0: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
1: 12-3
2: Saba mole sithombe salo mpahla. Imbuzo yakho hayi ngiyayithanda mntakwe. Uyabona umuntu xa exoka uvele mamela, uvele umbone umuntu uyaxoka. Uyabona lo mthethandaba lo?
3: Hayi.
2: Mamela. Indlela mntakwethu obuzana ngayo hayi ngiyakuthanda mntakwe. Kodwa mntakwethu uyathanda ukuthi umuntu ecashe umveze libala.
4: Awuphumele obala ke nawo.
2: Yizo. Bendikhona amaphasha khona ngoku. Uyaxoka nje. Ngakuthi angiva
4: kwenzekeni ngale hle kahle awukusteplela uthi impela nimdidile uthi nifika nina senithi nje asambeni siyophakamisa isithombe nifika nomuntu
2: kayikho lonto
4: nishintsheleni iveni
2: hayi so bendikhona ngokweva
4: ikuphi nendawo
2: hayi babhayi ndakwethu
4: ndakwethu konto eshayisa amanzi apha okwamanje umthwalo utshekile ngakuwena umthethandaba 1 not wena
5: Ifuna mwenkali bese
0: iphetha. Ikusasa lethu nosithombe sesele.

0: kodwa manje bendiphoseka nje umbuzo into engahlelekile izonto ezalambi lami nagqeze ngathi yadeleka ndibe ndingumini so ndazi abantu ababafundi ukuhlonipha abanye abantu ukuhlonipha kokuqala njengoba ngixoxa nawe kuye kubani bani kuye kubani bani ndingavenze ngixoxe into esifileyo ndiyixoxa phambi kwakho ungumntu ngoba nawe uzawucesa uxasa ungumntu nawe noba usemsebenzini so le nto ebizenziwa bobabhuti ngutata murero nomajodina mna ndiyigxeki ngoba yimina endiyiqalileyo ukuthi ndiyenze emntini nam osemdala nam ndimdala awuyo ngane encane engasinto yebo kakho umntwana
1: welizwi mhlawumbi komnye waphuthelwa ke la wathini umhlali especially kasiyele kumajodina
0: zange tshiyo kodwa ngendlela exoxe ngayo kuthiwe umajodina ibingafanelanga uba
1: lezwe
0: lezwe ya
1: sengivile leyo ngithi mina wena kanti ngokwakho wathini umhlali
0: aniyivanga nalo nto ebayicokodwa ndiyive ezindabeni
1: uyayibona ukuthi vele nje izaba nenkingana lapho kodwa kulungile mnami ngithi mhlawumbe sengithiwa umuntu ozongilekelela kodwa kulungile mfowethu siyabonga kakhulu
0: zazi so kube bobabili ezo zinto bazibathe kodwa kwangendlela exoxa ngayo inamba yazi ngidaba ndiyayazi ukuthi ukuthi yayintoni yayi-insult ndiyabonga kakhulu
1: siyamfowethu hayi kanti mina ngithi mhlawumbe kanti kwenzekani abanye phela hayithi inhlonipho vele efuna ihambe ngapha nangapha vele ukuthi umuntu yilida wedinga inhlonipho umhlali edinga inhlonipho kodwa-ke babuye bathi abanye kanti-ke phela uma suvutha umlilo uphephetheka kanti ubani ozothela amanzi where is the leadership hi
2: hi so
1: uyaphe
2: hayi kuyaphile
1: ba
2: hayi so ngayona le mvula umuntu azathola ithuba lokubhela kulolu hlelo sombe ngikamaphumulo la ngizongangithi ngifuna ukubika nje labo makhelwane laba abahulumeni abalandelanayo e-home affairs yakhona nale police station two room kule-police station izingela lamaphoyisa ona lapha ngamalahla amaphisi athenga kuwona iy'nhlamba mase ngiza kule-home affairs sebenza umuntu oyedwa wesifazane omenasikhathi ngathi uyisebenzela ekhishini lakubo nje noma mhlawumbe uyapheka kubo ngisho ubuza kasichazeni okay njengamanje ngiyakhankasa kule nto ngoba sekukhankaswa kunabantu esesihlangane nabo ngicabanga ukuthi balabo-20 noma
1: ngaphezuhayi ngiyacela mfowethu angizoyivula leyo kukhankasa njengamanje
2: okay
1: asibuyele ngapha-ke uthini umphathi we-ofisi laphana
2: siyafona
1: akekho umphathi khona akekho i-ofisi elime kanjani ngani
2: hayi la emaphoyisa laphayana ma uthi yareporta bafuna uvele obala kanti kunezinto obonayo ukuthi mina ngakho uyireporta uvele obala
1: hayi bajwayele ukusho nje ukuthi zikhona iy'ndlela zokubu-anonymous nje basho kuphi la bethi khona ivele obala
2: ngifuna leyo-ke mina yalama-ofisi lawa amafuna ababaphethe wona ama-police station ngoba ngeke ayikho into engingayenza uma ngathi no-reporta kubona vele laba bala
1: noma station ngayenza lutho
2: hayi wakhona la ngeke enze lutho ufuna umasteshi womasteshi
1: okay
2: ya kube uyena-ke ofika alungise lapha abafana badayisa iy'ntango lapho emashelitheni ey'tolo badayisela amaphoyisa ojele bazothenga amancikana bazothenga iy'ntango bathengela lezi boshe ezisuke zizabona lapha enkantolo konke lokho uma uyokureporta lapha abafuna ukuthi bafuna uvele uvule ikali ungazali ukuvula ikali ebatheni vele ongabatheni
1: okay kulungeleke mfowethu
2: yebasiyathenga nje mani bathola lezi y'fatimantazo zivele lakamaphumulo ey'tolo ngisonde khona lapha epolice masekubayela baba ama-home affairs-ke awuthinti abantu abangawatholi ama-i da bantu bawalindile kade balungisa salokuthiwa kuya-aphaya kuyalo muntu lintoyalana nje hhayi ibhete ike la mina ngonyaka odlule
1: lakamaphumulokulungele mfuka baba nangumashozi naye kodwa-ke izwile kakhulu isikhalo sakho
2: hayi ngiyaxolisa uphazamisa
1: ngiyabonga ngiyacela ukuzwakala okay kulungele mfowethu kwamaphumulo-ke 8 right ligama enxeka ihora lokuqala nangiwe uhlobisele mtatshos usekhona usinikeza-ke indaba

0: ukhona yini umuntu ohlala kulesihlalo sokuba yiprima noma undunankulu wesifundazwe angaxekwa kuthi uthanda amakhamera umuntu andakubukwa ayikho into ayenzayo akanamsebenzi walutho ngoba loku kusho ngoba engaphumi kwinhlangano yakhe zepolitiki njengoba ephethe njengondunankulu wesifundazwe. Ngimuza umnumzane uNhlanhla Buthelezi encuma uSikhangane uMthiyane noMthiyane ngiyamuzwa kwezinye zey'nkulumo encuma uMageba uformer councillor. Angabe yiyona politiki yini le yethu yokuthi umuntu uma ngabe ephethe ngena wenhlangano yakho noma ngabe wenza okungcono kangakanani kodwa uzomcriticize ngoba ngaphumi eqenjeni lakho lezepolitiki. Ngizama ukuthi ngeyipolitiki le ethe ukushibha kancane yasecrash. Ngiyabonga kakhulu.
1: Geda noSawuti sifuna ukusebenza.
2: Geda noSawuti sifuna ukusebenza.
3: Kambe nento ebekwa umlaleli. Kodwa ungathi abantu abangena phansi kwebhasi la ilaba abantu ekuthiwa abalandeli noma abavoti. Abalandeli bamaqembu. Bagaxele laba bantu. Bagaxele laba bantu. Kodwa ke lokhu ke kuwumbono nje wami. Hayi womsakazo nomsakazi. Bagaxele abalandeli bamaqembu ezepolitiki. Endabanya ngiyengithi njengithi umbono wami abathandi futhi ukufunda nhlobo. Le nsizwa ngapha kwaqhathaza yaza khipha ingoma yathi asivuke emaqandeni unyane emhlophe. Wawambona nomsholozelwa noMalema. Ababali abaholi. Okubuke mathiwa kuvula iParliamente bese ayixoxela nje kuzimelwe nje ixongo lolo. Ah. Bangichaza kabi. Bese ngikhathazeka mangibuka abalandeli nabathandi. Bunda. Yabona nje. Kule administration ledlule. Abanye babalandeli ababekhuluma leyo ukuthi ayikho into yenziwa uhulumeni. Abanye babo uthotha iqembu lakusethi kuhulumeni manje kule administration le. Uzomanje sekhuluma ilanguage ukuthi abantu kuyofanele bafunde ukuzenzela. Leya language vele ibikhona sasikhathi. Kuya nokuthi ungaphi nomfula la. Everything is wrong. Ma ukuthi ukhansela kuyena weqembu lakho. Yonke iprogram eza nayo iwrong. Iwrong. Engithi shame. Noma usubona ukuthi hayi iphumile esandleni la ngoba naku kansela noma uminister ake weqembu lakho hey 100% good hamba yedwa uyasebenza lo muntu manje hlatsa phansi lo muntu ukuthi akakayishakaze yonke lento le akazi twa into ezokwenza kuphela ninzolwa and see le energy yokulwe ngaka siyibuyisa nini kulweleni izinto zethu thina he ulwe nje ulwele ulwele ubumbano nje efamilyini ulwe nje impela ulwe nje ulwele ubumbano before uyothi amandla wethu hi niyaphe
4: wathi
3: siyaphela na
4: kodwa sombe kuno ukhala umkhosi
3: yes kaje
4: kodwa sombe mesibala abamo bonke bonke sasa ngibona umshulo ngela nemali yasimbona imali yemali nomshulo kade bona bahola abantu babahola babo bayakhatha bakhatha abalandeli ngaphansi ngokunkulu umuntu ubasebenzile angeke boka nje umholo eDA besifundazweni apha ngathi icalene lapho icalene lapho ngathi ngathi le kwale uthinta ukubula kwekhansela labo lasemndeni indlu ukwenza isitatimente ethi yonke into ethi fanaza abantu basefanta sebenzinto ebese ethi MK umuntu ethi zuma nje umuntu ethi zibe akuse ukuphaka impilo yokufunda
3: wangwababona nibeshintshe iqupha.
4: Hayi ngisho akona ukuthi
3: kune nto ebuyibonakala la ezansi.

0: kwabantu besimame mhlambe kulabantu besimame khona unkosikazi wami nje kulabantu abahlungu ababulewe nkosi yami sengizohlala ke ngingena nkosikazi ke manje ngithi uNkulunkulu akabe abalale ngokuthula abaphe umphefumulo opholile lezi gebengu zibanjwe zinganikwa ibheyili ayikivalwe nje indaba yebheyili manje nalamalokhuza lawa labameli laba abavuna igebengu ngeke kuphele ubugebengu uma besenza kanje kuvuna igebengu abantu bajejelwe emajele
1: unjani sesinosipho nabalaleli ngiyakubingelela hayi inkinga ke phela le yabo kube ngiyangami nje ngabe le micimbi yombili nje yahlehliswa nje ngoba yabona sekukhona nabantu abalimele laphana and akekho ufuna ukubekezelela omunye ngangcansi iyahlehliswa okungcono ihlukane ngama-dates okungcono hayi ngeke phela bazolimala laba bantu ngoba akafuni omunye ukwehlela omunye ngezansi hayi okay sisinosipho mama umthetho ntuzuma
2: angibingelele nosipho ngibingelele nabalaleli bezilozansi cha ukhuluma nolindelani wakandawo nosipho ngifuna nje ukudlulisa ubuhlungu benhliziyo yami eqembini lami engilikhonzile nengilithandayo umkhonto wesizwe ngifuna nje ukuthi laze lasixhaphaza nali iqembu lethu silithanda nosipho sidele zonke izinto zethu saphuma sahamba sayokhetha sikhetha abantu esibathandayo kanti ngaphakathi kukhona abantu ababuka nje iy'nhlanya noma abantu abangaphilile emakhanda bona banabantu babo osekungicasula nakakhulu kuloke sikuzodlalwa ngathi kuthiwa hhayi asihambeni siyovotela umkhonto ngoba emva kwa-3 months bazokhishwa kubuyiselwe labantu ekwakufanele ngabe bibona abangenini kudlalwa ngathi nje nosipho senziwe izilima nje emini kabhak ubuka nombani hhayi mina abafethu bengizothi mina hhayi ababavotele bona labantu baba babafakile hhayi ngeke size sidlale abantu kanje mina nje elami ivoti ngiyoligodla ngeke ngize ngidlale bona ngiyabonga
3: Bingelele nosipho nabalaleli ngithi mina hhayi siyabonga kujesida oke wawufaka umfuthi impela siyabonga nokuthi usaqhubeka uyawufaka umfuthi siyawubona umphumela ukuthi bandla uzamile kakhulu ngoba hhayi ngeke sife sihamba thina la emzansi ngoba ziningi izinto ziyasisinda akekho umuntu othekswa njengathi impilo yethu nje idude edamini hhayi sibonga nemadlanga yonke le nto siyayibonga yangena nomkhwanazi bangena banyakazisa izinto kho hhayi khona heyi kufiwe la endaweni kahulumeni heyi heyi heyi heyi heyi bake bayaluze nkosi yami ba-home affairs bayaluze bathi besuka bathi hhayi imishini yabo ayisebenzi heyi hhayi khona kunzima e-South Africa kunzima impela siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzosisiza izinto zibuye zibuyele esimeni sakhona ngoba hhayi hhayi hhayi hhayi hhayi ufuna ukwenza ibhizinisi lakhe elithinithinithini uyafuhlela noqashwa ngendlela mnyama efakwa umzala wakhe uyafakwa heyi konakele hhayi aninomasi
4: molo mangubani hhayi ikhomishini kamadlanga mangubani hhayi kazondo uzondo usaselolimini lalela-ke wesise i-South Africa mfethu kuningi ehamba phambili ngakho okubi utshwala siwunumber one umhlaba wonke ekuphuzeni i-HIV siwunumber one umhlaba wonke kuyona sekuwukubulawa kwabantu besifazane i-South Africa nje ihlale iwunumber one ey'ntweni ezimbi kodwa ngifuna ukubongela iqembu le-DA wesisi ngale nto eliyenzile lokuthi likhiphe u 500,000 half a million ngaphezu kwalo 400.

0: 12 minutes after 6 o'clock is Mzansi 98 FM. Hlelo ezakudala serious old school music. Ngibonga kakhulu ukuthi ukhona. Ngaphambi siqala uhlelo siqhubeke nalo njengenjwayelo. Ake siqale kuBhoza. Sawubona ba. Ngicela ngathi sengithinta amanye amabhathini-ke manje angikuzwa ngapha emoyeni. Ya, ngicela sengiyakuthola-ke manje.
1: Mancenza.
0: Naziya. Oh, sengikuthola kahle nje.
1: Thank you, baba.
0: Kahle kakhulu. Siyakwamukela lini izulu kukubi emgaqweni. Kodwa-ke sikwazi ukuthi sixhumane nawe.
1: Siyabonga Mancenza. Siyanxusa abantu ngathi bangashayela kahle Mancenza. Ngeke ukuthi Mancenza liletha kanje izulu. Wena udlula nje ngo-200 ngo-180 awukwazi Mancenza. Kodwa lingibuze.
0: Kade ngibabona nje la ukuthi ngeke. Lo muntu wazomtesta bomdala yazi nje.
1: Ya, ngawukwazi Mancenza abantu bawuthi manje ngoba Mancenza imoto uyayibamba. Ishibuliki ulibambile ibreke.
0: Yebo, ya, imvelo le, imvelo le.
1: Manje abantu siyacela bandle noma bejahile. Ikakhulukazi laba abathanda ukuba nomkhutshana yabona hamba ngengqovungqovu zemoto Mancenza usingqovungqovu kanti lezo moto ezinkulu uyazifica i-scrapyard kusho ziyagingqika nazo
0: ziyababulala abantu ukuthi iy'ngqovungqovu akuchazi ukuthi
1: siyacela bakwethu nibekezelelane futhi Mancenza makhona ukushaliseka Mancenza ungadali kanti xolisa noma uzazi kahle la angizange ngone lutho xolisa ngiyakufa Mancenza uphosile ngeke
0: iyadlula
1: iyadlula Mancenza ya Mancenza namhlanje sithaka mfowethu owe-sinus
0: oh sifo sam
1: unayo
0: i-sinus beyingekho la ngingayizwa ngisuke ngiphila hayi ngikhanga ngisuke ngigula ngisho njalo mengine-sinus hayi mina-ke lo hayi ngiyaphila-ke ya kwakuze ngisho njalo

0: isu. Ukubalekile mangcinze kufanele siqede mfuthu ngoba isifo and sayinazi iyahlupha mangcinze. Wakhona idust encane iyakuphatha. Wakhona ukhaphethe endlini yakho lela kuyona iyakuphatha mangcinze, iyahlupha nje mangcinze.
1: Kakhulu.
0: Yeah. So lapho isayinazi mangcinze idalwa yini? Idalwa intuli esigcwala lemakhaleni bese zinyuka. Angazi le nto le eyalesiphongweni, yabona le passage le bathi inazal passage, yabo.
1: Okay.
0: Yeah, idalwe lo. Number 2, idalwe allergy. Yini allergy mangcenze ukuthi udle into engahambisani nomzimba wakho.
1: Okay.
0: Yeah, iallergy. Ne infection ke mangcenzayo. Infection ngathi infection nje ngathi yini ngethu nje sul infection mangcenze. Ngiyakuzwa.
1: Ngiyacabanga. Kodwa ke umekhona ukuhaqile singasho njalo.
0: Bakhonde hakile. Yeah. Iba khona ke isanazo nokuthi futhi kuyenzeka amafinyiro anqumelane mancinci anqumelane amafinyiro akufanele anqumelane kufanele umofinyi aphume amafinyiro. Ngesikhathi enqumeleneke eqinile ayayenza isanazo.
1: Okay.
0: Yeah. Noma mancinzayo ngingakazi ngizwe ukuthi i-sinus iyabulala. Angazi ngizwe ukuthi ayibandla ushonile uphezulu i-sinus.
1: Angazi ngizwe nami.
0: Yeah. So angazi noma iyakubulala kodwa angazi ngizwe bandla. Kodwa yona iyayidala impilo yakho ukuthi ingaphileki kahle.
1: Yeah, so lokhu inwaya, kuvele kulume indlebe amehlo kakhulu. Khona baze bangisola ukuthi khona upowder tea omhlophe engiyiphilisa ngawo ngenxa yamehlo ami.
0: So, yeah. Kodwa ide ehle mancinza. Iyalapheka ngamahamba esintu. La into balekile.
1: So, lo muthi wesayinasi wa makhamba esintu.
0: Aka.
1: Okay. Akesuzu ukuthi uhlaniswa kanjani.
0: Khona umuntu kuthiwa ikhathazo mancinza. Nani balalela emakhaya. Wathi ikhathazo usebenza ezitheni ukhathaza izitha kodwa futhi umuntu khona uyazikhathaza nezifo eziphethe emzimbeni.
1: Okay. Ikhathazo.
0: Yeah. Bese kuba lethiwa ukalumuzi.
1: Kalumuzi.
0: Abanye bathi indalikwata.
1: Okay.
0: Kalumuzi. Nesibhaha, kancane isibhaha. Lo uzozama ukwenza kulingane. Bese uba isibhaha kancane.
1: Yeah.
0: Bose wakubilisa mancinza, wakubilisa. Ubile mhlawumbe noma u-3 minutes kubila, noma 3 to 5 minutes.
1: Yeah.
0: Bese uyasefa. Ukufaka ibhodleleni ukuklina i-nasal passage lamancinza ayibe khona ehlalayo lapho ayibe khona ethiwa esingathi iblokile noma ivimbile lapho
1: okusho ukuthi uyakusefa ukuphuze
0: ya
1: okay ya
0: ayibe khona ethiwa manje ukucinene ngoba khona amafinyila iyaklina konke ukudlana kuvele kuphume ukuba amafinyila.
1: Oh yeah.
0: Nempuli siphuma kuba 90 dalsanas ile blockage la.
1: Yeah.
0: Kulini njalo mancinza nya.
1: Si yakubilisa ukusefe ukuphuze kangakanani?
0: Mhlawumbe kodwa inkomo isifikisene mintambama.
1: Yeah,
0: isindambama. Futhi akusho ukuthi mophuze kusene mhlawumbe uphuze ngo 8. Ngo-12 ukwazi uphuza, uyayiphuza noma nini.
1: Okay, uthi nje ukuyiphuzela.
0: Ne usiphuzela nje.
1: Ngiyabilisa into engakanani?
0: Ungabilisa nje into engango-2 liter.
1: Okay.
0: Ufake 2 liter. Uze ungathi nje abufuna ukuphuza uyabilisa, cha. Ufake 2 damane uziqhaphe. Yebo.
1: Iy'ngane zingayiphuza?
0: Noma zingakanani, i-safe.
1: Ngoba nazi zivamisile impela ingane ukucinana thothe zingisencane kuthi uyabona nje ukuthi engkosi yami
0: kodwa ke ngisho mancinza ingane mayine sinus ine sinus ine asthma oyeke mancinza ungayiqini ngemithi ngobani mancinza.

0: Yeah, ngiqale ngibheke ukuthi bona abahleli nami lapha ke WhatsApp 0638208448 bakhona sebethumela imiyalezo ukuthi ngibheke nangokuqala sizwe ukuthi uthini.
1: Yeah, shimpolompolo. Yeah, shimpolompolo ezakudala. My brother from another mother to another father. Umfowethu, hey, kade ngizwela amakhazi mini yonke. Ngiyafika nje ngiphuma etorhweni. Yabo manje sengimane ngaqala ngafudumala nje busudedeleza kudala mfowethu. Sengiyawuza umehluko, sengiyayifeel difference. Yeah mfowethu, hayi akuyideteleke mpolompolo mfowethu. Sizoba nawe nje until 9 o'clock. Kulama hour nanje ambalwa nje, sifuna ukuthi ake sigroove nawe ngeza kudala mfowethu. Ake ngithinte nje, sorry kancane mpolompolo, ake ngithinte nje ubhungane lapha elindelani ikhehla lami esebenzana lithi hey ndiyayilalela izidomzathi please ngizwa lana sinje. Hayi bhungane mfowethu, ibambe ngakho ake sincengeza kudala. Ukhulekani ufeka ke lola emzinyathi entuzuma, but i-original yakhe isemzinyathi emaqatini le ekhaya elikhulu ejerusalem emzini okhanyawo. Danke ke mpolompolo mfowethu.
2: Awusashala leso sikhathi zondi zondi esakudala. Ngibingelele zondi, yaphila fethu. Hayi ngiyaphila fethu. Hey ngivele ngivele ngekhanda la engutsheni fethu. Hey imvula namakhaza sihlephula njengesinkwa, kunzima. Hey hayi sikulalele zondi zondi, umkhize lo emthinta nyona ngingila enkuku baba. Sibonge zondi zondi. Hawu shayi zokudala lapho baba. Sibonge zondi zondi.
3: Akwengithathele lithuba ngibingelele Nondaba ohlelweni ezakudala. Ngiyathemba uyaphila lapha estudio. Ngiyaphila nami. Eyinhlezi nawe nje ngikulalele. Ngilalele zona nje ezakudala. Ngilalele iBlack Mambazo ngeyikhathi zayo. Isayibeka ngempela ingoma. Wangikhumbuza nje isicathamiya, ungakho yazi ukuthi kumanje ngibhizi ngiyalungisa, ngilungisela khona kuyocathama khona le endwedwe emdlalweni wakusasa. Hayi ngisekhona impela mina kulayini, hayi ngisacathama impela. Hayi uphile nje Nondaba kanye nabalaleli. Umfana omkhulu lo endwedwe esigodini sakwanyiswa undini, ngihlala ezolishaya emthintanyoni engaziwa ngalo elikanathi khuzwayo. Uphile nje nabalaleli, bye-bye.
0: Siyabonga kakhulu. Sawucathama kusasa, ngicathame kahleke kodwa ngathi izophenya kusasa imvula. Namhlanje cha ihlabile impela, kwakhansela imicimbi eminingi. Ingaziye ke noma ke

Sizoqhubeka ngiyasola isizokhathala manje. Eh yithi kusiphumuza kancane. Yithi ukusiphumuza ke. Eh lemvula ke ngoba ayona yabanda ayona khona. Eh kodwa imani akubandi kupholile. Yabo mengasho la grade ukuthi kuyabanda. Nomuntu bezofanele athu ukuthi hey uyezwa nje ukuthi kushiwa nase radioweni ukuthi kuyabanda. Cha cha kupholile. Yeah. Ngoba uzonqaba nokuthunywa. Uzonqaba nokuthunywa manje awenze into ngoba uzwe kuthiwa kuyabanda. Futhi abantu baseThekwini bayinkinga kakhulu ku manje laphola. Hayi, hayi. BaseThekwini, hayi, le lati ukuphola hayi, hayi. Awubonanga, awubonanga. Awubonanga. Yeah, all right. Khona mikhuluma nalo bakho WhatsApp uthi mona nendaba kuphuka lapho ngikulalele uGugu Mambulazi Khumalo Sindisweni umunye wathi Radio Mpolozi kulumnandi kakhulu unyawo unyathela ngalo. Kweza kudala ngisuke ngikhumbule umkhulu wami uma udlala imbangeni womtigers ume njalo nje gagasha umongene emhlongo osho njalo. Hey, ya sonke khona umuntu esimkhumbulayo noma abantu esibakhumbulayo uma kudlala lezi ingoma lesi ezakudala. Khona umuntu osuke uzomkhumbula uthanda ungathandi. Yebo. Yabo nje lekhalayo. Baningi nami bakhumbulayo.

0: Australian Madori. Kusho kade baqala abantu groove. Okay, khona sifonela ngizwe ukuthi khona uPaula ayo sawubona. Okay, ake sizame futhi na Kia sawubona.
1: Ndaba.
0: Yebo.
1: Ya, uhlala ungibamba, ngakubamba namhlanje.
0: Hayi, angibambe muntu mina. Angibambe mina.
1: Aw manyenza. Hayi. Ma, ngingaphosisi. Ngathi hostix sikomabusi.
0: Oh, isola lapha.
1: Eh, hayi ngiyabonga nondaba ngangibambezela.
0: Okay. Yeah. All right. Ayi tuya Paula nje ngangivumela ngiphikisi kodwa kugcineni imphumela izophuma elangeni. Izophuma ephepheni imlu.

0: izisola kushichoz kufamba lokho sayithana uthi baby don't go la ngayithola khona le ngoma ithi Jaws le kodwa ke angazi ngokukhona boyboy bathi hayi bayazi ngamanye amagama so ke mawukuthi mhlambe khona umfakazi obutholayo nje ukuthi unayo i-album yayo le ngoma leya ngingajabula uma ungangithinta nje iceleni ngoba ayi asekho nkosi yami so manje lokuchaza ukuthi yabo sibe nenkinga test yanamhlanje nansi yena ke mawuthi nje ufike i-test isibhaliwe yona ke labazama ukuyiphendula ke laba engikhuluma nabo njengamanje ngizwe le WhatsApp ongenayo ukuthi uthini bese siyincinqweni
1: hey ngibingelele nondaba ngibingelele nabalaleli hey nondaba i-test yakho namhlanje ngazi ukuthi hey nje kubopha kakhulu angazi kodwa kuthi ngithi ukheni kheni it's so nice mhlambe nomnyaka engasawukhumbuli nje kodwa kuthi ngithi sengazi ukuthi ukheni it's so nice I'm not sure kodwa nje ngithi hayi hayi ngizama ukuqaqa kuleli findo libophile ngiyabonga nondaba so brother Mthuli
0: eh so brother uthi findo leli sawubona
2: impela kunjani
0: ngiyaphila njani
2: yamanana la eNewtown eMatendlini.
0: Yeah.
2: Ngicabanga ubacula bavili abaduma kule minyaka phakathi kwa CJB oy Super Africa.
0: Okay.
2: Yeah.
0: All right. Okay. Manje ngizibe nile imbila ngathi ngizokhetha iphi kimi.
2: Ayi nami uyakhetha nje but uyasifisa isikhathi isikhathi.
0: So cha uthisho uyibonela.
2: Exactly. It's all fun.
0: And you know? Hey, bone.
2: Show, show, bro.
0: Okay, siyabonga. Tisha, uyibonela la ukuthi ketha iphi la. Hayi.
3: Onja no emporompo. Ngokuthi ngihlalele ingoma ka Contres Qubo. Noma ngabe yipi.
0: All right, namhlanje sicela ingoma ke sobona nje uma ukuthi iqondanile yaba khona. Okwamanje ngisabuza leya ya engithe i-test. Okay, isikhathini manje. Okay, isinemzuzu embalo nje emva kwalokho ke imphumela ngiyikhipha, ikhipha A namhlanje. Sawubona.
4: Indaba unjani khona?
0: Yaphila njani?
4: Khona hayi umbamba ke emoleni emndeni lo.
0: Yeah.
4: Hayi phezulu lo angibabazi lo.
0: Umphendlovu. All right, siyabonga.
4: Ngingana naye kakhulu.
0: Okay, siyabonga.
4: Thank you.
0: Yeah, all right. Khona ngisangamfaka, khona safuna ukuzama. Noma safuna ukufaka naye, bona ukuthi siyayithola le namhlanje. Noma iyashaya namhlanje khalile so brother uthi kuboshwa ifindo ulwa nathi le thisha leyo usethele test akafuni siphase umthetho wakhe nje ikhona lento le axabene nayo ngathi

0: Brenda and the Big Dudes Promises. Yabona ke laba ke ilabo tholi iparty khona inhle njabule kumnandi nje. Fike bona bayone. Bese kufika yena hayi woku umuntu so number 2. Yeah, kwakwenzeka njalo saphila. Woku umuntu uzofika so number 2. Mekuthiwa nje uBrenda kuleyo nyaka ngekakhiphe. Hayi kenzo sizakala ke nina bayini. Kodwa kuthiwa hayi uyakhipha uBrenda kuleyo nyaka. Nizobe nilwela kubi number 2 nina. Hayi ngoba. Ya fika le ntokazi madoda. Yo! Ya fika ngempela. Ya fika athi qathatha emhlabeni uzumculo wanyakaza. Okay, ngicela ukudlala ama voice note. Kodwa angizowabala nkosi yami namhlanje. Thambe siwabala ngelinye ilanga.
1: Sawubona Mpolo. Elamusa uphume ingoma ka Brenda ethi Leave Me Alone na Don't Need Your Promise. Ngicela lami ivoti kuLipho Brenda. Ngiyazi uthe Nondaba uzogxila kakhulu kuma calls, but ngiyacela bani ngiyacela ivoti lami nje ngicela ulinikeze uBrenda. Ngicela ukumvotela. Baba labongeka ngwani emolweni. Ngiyabonga.
2: Hashtag serious old school. Mfoka Zondi ugatshene emachubeni endanda. Hayi umuntu ukhethe eli ngempela. Kanti zinje sibone sashiya nephi ngaphezulu. Ugatshene lo ngithi mina hayi uBrenda promises. Ha ngiyibona iChimora uBrenda promises ugatshene ekukhanyeni endaweni esekukhanyeni endoda. Oba manje semachobeni enanda kosenkosi uNgcobo.
3: Baba Nonda. Akhuluma namadala la. Evelele emgastone. Hayi. Mina ngama nale oqale ngayo ukuyidlala.

0: Umshayeli ongazodida wrong kids. Ya, imnandi. Ungishayela kamnandi. Hayi, ayidlali iy'ngoma zakho zonke. Zimnandi zonke. Kodwa nje ubhale ngayo manje ayingishaya ngaphakathi.
1: Hayi Zondi, ngihamba noma ku-Alex mina fethi, hhayi ngibaleka naye. Ngiyamthanda fethi, hhayi 100% ngihamba naye.
2: Njalo ngihlala ebusuku.

0: Uhlale nobhekicele uyizwe lomzansi. Izwi lomzansi
1: yamakhaya oyazilo mzansi zithetheliyani bafana wami ziponyane ngengoma
2: wamakhaya makhaya asambe yikomanda le yamavikela mbuso izilo mzansi le 98.0 FM
0: uhleli nobhekicele kuyizilo mzansi
3: ngiyayithanda ke leyo ndawana mfethu uhamba ngabomu uhamba nezilo mzansi
4: kumele bazi bonke abalaleli ukuthi umndaye ngemdilovo ubathanda ngokulinganayo ubathanda ngothando lakudala
3: luka-love uthando lukalavu
4: kunjalo ngendayo
3: love you too love you boy thank you
4: hayi ukhuluma nomkhaya wakho lo ugabhisa
3: ugabhisa ukuphi namaphumulo wegabhisa
5: sawena makhaya
3: ninjani dadewethu
5: Yaphi
3: nje sena umjendevu ezilomdzansi lo. Yazi umjendevu, ngeke ube mfishane
5: kuthi umjendevu.
3: Ngiyakubona ukuthi
5: uqokeme.
3: Sikhona nje singeza kunina.
5: Yabona kunalelo kubheka kakhulu lalelo thokozana kamyeza ngila igcondwe ngiyihlahla kade ezashukela yazazi
3: usuka futhi ngani phela siphila ngani bafowethu uthonza inqolende ngiyakubona uthonza uhome
5: uhome ngiyozama ukuthi ngiyekofaka esezela
3: oh yes
6: Umboza ngibingelele endosi ngibingelele emagaya nginawo ngalesi khathi mfowethu ngithi angibhalisela igama ngizalela phezulu kungecabashe nginawe mfowethu ngalesi khathi nginawe ugayo nawe magaya mfowethu sitedele mfowethu ngiyazi ukuthi hayi vele yitedele mfowethu
7: Mathumlisa Mathumlisa unjani magaya uyaphila hayi nami ngiyaphila ukhuluma nenkunzi mjekejeke kwesasezelisha imthintanyeni izinja ziyamkhonkotha kodwa ziyasaba umlumo ubafazi bami zonda behlangene kanye namadoda abo umhlambe mbongoloza abafokazana ziyolobolo nina nca nkosi nca mesiya uyaphila tubandlela
8: umfila lo usmooth operator ulakhe sibili umsila kamagaye ingwe emabalabala kuleli nawe-ke futhi
5: ngibayizeni simbani
3: nawe ibophezela phakamyeza ukuthi hhayi uhlele ezweni
9: magaye ngithole ganangcela mna ngiwakhanyile ngilaphaya kwamashu kodwa hhayi ngidabuka ngisho evuma esintiziyo ukuthi nami hhayi angisho nje ngisheshe ngiyibike ukuthi hhayi uhlele ezweni 24/7
10: Makhaya wezilomzansi sezinomthetho lapha eShakazede endaweni yasesitenga kwagqukuza kwesenkosi uhlaka
5: ngiyabakwenza iafidavit emaphoyiseni asesawona ukuthi ngangisasuka

0: video kuthenga u-2021 ngase ngikhuphuka ngeGoli ngiyokwenza i-album engiyikhiphe ngo-2022 cabanga ukuthi ngavakasha la ekhaya ngo-2023 ngilethele u-album. Leyo album-ke yaqokwa kuma-SADMA maka-2023.
1: Yeah.
0: Leyo ngoma leyo i-best upcoming. Ingakho nje ngithi ngubhuti.
1: Yes,
0: ezinye izinto lezo u-back upcoming artist lapha kuma-SADMA 2023 ngaqokwa khona ngaleyo album le. So ekutheke ngo-2024 kwase kuba neyinkinga. 2025 hayi ngase ngithi ake ngibambe kancane nje uma sengibuyile nje manje ake ngibambe kancane amatomu ke ngisothe inkinga njengombhemo ngibuyile ke manje ngiyothulani lapha emuva ngithi ngifunani ngizwe kahle uma nginixoxela ngalona esenginaye ngaphinde ngathi ngomunye wabantu kumele bembize ngobhuti.
1: Hawu suka mantwana. Le kabhuti inkulu man, ngiyayithanda le kabhuti. Lokho ifake njalo, hayi ubhuti la inkundleni. Mhlambe ngizwa lapho ukuthi khona inkingo ke wahlangabezana nazo. Umungamind awushare nathi ukuze nalo osazongena emculweni azi ukuthi inkinga ikhona la. Iziphi lezi nkingo okhuluma ngazo?
0: Inkinga enkulu kubafuthi abasazongena endimini ukwenza into ithemba lakho bese ulibeka kumuntu othize. Cha uthi yena inkinga enkulu nje engihlangabezene nayo ukuze kube ngithatha isinqumo sokuma endimini ngibuye nje njengoba sengibuya manje amathemba ami ngisowe ngawabeka endodeni ethize kanti ayinandaba nami.
1: Oh, le ndoda kushuthi kwenzele phansi.
0: Impela ukuthi ube nomuntu okuzomela uncike ngaye mayehlehla bese uyawa nje. So njengoba ngibuya manje akekho umuntu akhondoda ake ngizoncika ngayo ngizimele impela manje. Ngisho umuntu oyitshethe ngcike ngaye akasuke sibondi ngizowanye.
1: Awu suka madoda. Uthi thulani lapha emuva.
0: Ngithulani lapha emuva ngithi ngifunani ngizwe kahle mangingixoxela ngalo esenginaye.
1: Yeah. Ngoba ufikile lo muntu lo.
0: Sifikile siyacela abantu bengene bezoyibuka ingoma lapha ku YouTube ikhona yonke indawo.
1: Yes.
0: Sizocela nje support, sizocela nemsakazo silekelele kuthenini abalaleli bawo bangene bayilale ngoba thina sinabo phela abalandeli. So yeah. Abalandeli size kubona la abalandeli bomsakazo. Ingakho ngoba kube kunabalandeli mhlambe bengeke ngeze ngixake ukushiya le ngakithi ngizila.
1: Kodwa ushiye ngoba uzonxenxa abalaleli.
0: Ngoba ngazi kahle ukuthi umsakazo and uhlelo lulalelwa kakhulu lulo ingakho ngikhethe nje ukuthi hayi angize straight kulona kubhuti uMagaya lapha.
1: Awu madoda hayi nami kanti ngubhuti bebengithi wena wedwa ubhuti awu ke ngiyathokoza ukuthi awu kanti nami ngiyangena ebhutini. Kulungile ke ake senze kanjena ke usakhuluma yona eyobhuti ngicela ke sithi ukuthuma umntwana esitolo siyabuya nje emzuzwini ngemkaki ayibambe nje kanjalo.
2: Abakaphila Mzimba Health Product bayelapha ngamakhambi esintu neziwasho bayatholakala phesheya kwerenki yamabhasi emakethe ebuilding iMount Agnes building ikhombo kamaqaqo sesamathunzi amnyama insipho zakhongeziwasho amabar salt intelezi izinyamazana ikhombo kavuladlozi imbiza yomhlume imbiza yenzalo ikhombo yokunyusa amasosha omzimba ayixabani namishanguzo oyithathayo ikhombo yemizwa yasekamereni abesilisa nabesifazane imikhiqizo yakwaphila Mzimba uyayithola kuwona wonke ama-UKM organic kwamamkhulu eSouth Africa kanti bayayithola imikhiqizo yakwaphila Mzimba ligwamashu inanda iPine Town ngonyameni eHammersdale eNelspruit eMpumalanga inamba iya WhatsApp yafoneleka ku 060 007 5043.
1: Right, kulungile ake sibambe kanjalo njengoba njoba ngisho ke sinesivakashi sethu la insizwe uSgwili Sgwili insizwe zikwazi ngubani lapha endaweni vele ikwazi ngale igama lika Sgwili.
0: Ngidume kakhulu impela ngale igama lami engcawuthi ngaduma ngisemncane futhi laduma nje kakhulu igama noma ekukhuleni kwami nje
1: ekukhuleni kwakho laduma nje wawusgwili nje ngoba ngithe bangibheka uSgwili akuvela lo egospel ngabona niyalibanga leli gama.
0: Hayi sengidlile
1: uzudlile sengelakho
0: kuvele emlakuyilami phela angiqambanga so igama nje enginomi kuphi la ngifika khona ngishiya emabhasini
1: la. Hawu madoda, ngiyayithanda ke leyo. Ukhala ngomathandana, uthi umathandana wami.
0: impela
1: ubani lona wenzeni mathandana wakho noma uyacula njengomculi noma ngempela ukhona lo mathandana ukubhekise kuye
0: hayi ngibhalela abafowethu
1: aba no mathandana
0: no dadade wethu aba abakulento yomathandana thina haya asikangeni kakhulu sebancane
1: hayi nanga ubhuti bo nanga ubhuti ethu semncane futhi hey manje ubhuti omncane ngelekile ko 11

0: ayi, yon kanyi te zwa kompa.
1: A, siya bon. Yon
0: mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen. Ou ki le pamsel.
2: Nila ka twenza la nga konkousi. Konkousi ka twenza.
0: Nman a la zwa se vantwa yi. Yon pamsel an a zwa panse de se. Ay nga skon.
2: Ye.
0: A kon a de yon ten a li yon la pen pamsel.
3: Amen. Kujabula kuyashinjana.
0: Ngiyakuthanda njena kakhulu.
3: Danke bhuti wami.
0: Ngawe fontoni la ngajabula magayi usho. Hayi bo, angizange ngizale ukuthi ukuthi ethi umagayi wezilomzalo. Washo nje.
3: Yebo, yebo. Hayi bandla.
0: Ngiyakuthanda nami ngamandla kabe. Ya, ngiyakusuya la ngithanda khona magayi. Hayi.
3: Kulungile. Hayi, sika sika ngiyakunika amandla, sika sika la uthanda khona. Kulungile, kujabule kanjani? Amen. Dagi. Dagi kujabule. Right, usanjalo ukujabula kanjani? Uthi naye uyafisa ukuthi athwe emagaya wezilomzansi kwashindidane umphoso wethambele eqhama
4: kwezimpondo. Emagaya wezilomzansi zithedeni bafana wami ziphonyane ngengoma. Wamagaya, magaya asambe ikomanda le yamavikela mbuso. Izilomzansi le 98.0 FM.
5: Uhleli nobheki iqele kuyizilomzansi.
6: Uhleli nobheki iqele.
3: Usemoyeni. Sawubona bso.
0: Oh, sawubona magaya.
3: Ninjani futhi? Sikhathi kanjani nina?
0: Andami, hayi bekuma nokubo.
3: Yas, yas bo, bingelela bafunanga usgwili.
0: Aw, sgwili, sawubona bo, sawubona jomani.
2: Yebo, usanibona njalo.
0: Jomani yadoka u 18 months. Uyaphila mfowami?
2: Hayi, siyaphila, sikezwa kunini.
0: Siyaphila bo.
2: Yebo.
0: Hayi kuhle kuhle kumafuna njomani, ngiyabonga ukuthi hayi njomani ukhona lana yenzeni zojoyini. Hayi njomani.
3: Uzu njani umsebenzi kanjomani? Makuthiwa umaphi umuphe nje amazwi. Ungathini?
0: Hayi njomani futhi ngiyakwazi makhasi njomani hayi ngimkhuphula kakhulu njomani.
3: Uthi kuhle kakhulu akaqhubekele phambili.
0: Ubena kwakubena phambili lasikhumbuze obaba abadala ongane zangisiza nokhala ngibona ngalo umuntu kanye nobaba uthi uzihlule.
3: Ah madoda, yes yes.
2: Hayi siyabonga.
0: Sakhula silalela lapha.
3: Aw
0: ngiyabonga njengathi ngiyabonga magaye ngiyabonga nje mama mfowethu.
3: Thank you, siyabonga nathi ndoda engasini. Thank you. Usho njalo ke uthi hayi umkhumbuze emuva. Yabona kume khuluma ngokuhamba lamvalelise. Kulungile kodwa sathi la ngumlaleli ngoba usefikile sawubona.
0: Hey, bomakhaya.
3: Buti ninjani?
0: Sekhona mntonisho unjani nawe?
3: Hey, sikhona engathi izwide le ubani lona?
0: Ah, uqola izwide lihlebe perfect.
3: Hayi, uthi la uthi thulani lapha emuva. Nilalele nawe nayinsizwa la khuluma naye emkhatsha.
0: Ah, ake ngiyibine le inkosi yami phela uNjomana ngithi phela ngilapha ya phesha kothukwe endulinde kwesamhlongo. Inkosi endala uyaba kubo.
3: Aw madoda ya ya.
0: Inkosi yami leyo lapha uNjomana kaMgabo othukwe uyanyaka othukwe ngowesini umnyaka watholakala.
3: Yebo
0: yebo. Yebo wemva njani ekhini ngoba sifaba amazono ukuthi balele phansi phela bekungcolile.
3: Eh madoda, ungamsaqedi inkosi ayiqedi uyibinda.
0: Hayi eqedi inkosi yami. Ndawonje.
3: Khuluma naye bukhoma naye phambi kwami.
0: Njomani kaMgabo.
2: Yebo, usanibona ma.
0: Ngiyakubingelela wena Njomani.
2: Yebo, hayi siyavuma, siyabingelela nakho.
0: Noma yinethe ngawo. Bena ukhathaya, ukhathaya phela lo babelungu lo bu.
3: Kodwa hayi sikuzwa kahle ngapha Njomani, sikuzwa kahle.
0: Hayi
3: umkhatshwa.
0: Hayi umkhatshwa phela ngiyeni Njomani.
3: Eh, sengithithwa injomani le phambi kwami.
0: Awu mathuda idle kahle ikhothe kahle.
3: Awu phela umuza kumagaya uyazi nawe ukuthi kade aba kuye bagaya.
0: Wo sabu ngalibo vele.
3: Eh usinda ngokusheshsha.
0: Wenzo mara champa ethu ngibingelele insizwa umfowamhlongo. Umfowamhlongo.
3: Yeah.
0: Kwethu uphile umfana wasekhaya abathi ubhuti ngesabantu shathi umfana wami. Kona ngoba kuthiwa ubhuti uphile nje ubhuti umsebenzi wakho muhle kakhulu uma ngilalele igiya lana uyidonsa siyabonga ukuthola ulusha olungangani oluyibophezelayo lungadi yobiso aluphineke ibhungu

0: lidliyobiso noma lisemdlalweni ubona ibhuzu elixhakiwe ngapha nangapha ihlanga seyiphetho seyiphetho odade wabo siyafuna amabhunga afana nani akhule abe neminyaka esingangayo uyabona nyawuthanda umsebenzi wakho owenzayo akujwayelekile khona lokhu endaweni kube nomfana umuzwa ukuthi cha uyamuzwa ukuthi uyibophezele mangakamasu mambana mangakamasu nawo
1: amasu
2: amasu
1: kumasu awazi amasu ukuthi isikhuluma ngani abantwana abaphilayo nase badlula
2: hayi lutho hayi akakabi khona
1: umntwana ngisho yedwa nje
2: hayi lutho
1: okushaya intsha nje
0: iy'ntombi zona zingani umfonjo mane iy'ntombi nje uyishaya iy'ntombi zingani intombi uyishaya impela nje cha mamaduka impela gqwayiza
2: eyi ngikhule ngesikhathi esibi lento yamaduku ingasasebenzi kahle emakhaya so angifikanga kahle kuleso sigaba obhuti nje angikhule kuyibona
1: bebemandla
2: lento yamaduku ye
0: kodwa ke mfonjo mane uma ngayibuzela nje njengoba phela ngiyakuzwa ukuthi umfana usemncane kodwa ukhula kahle ngiyacanga khona nobhuti sebekhulile ingakanani inselelo obhekana nayo mhlawumbe kontanga yenu njengokuthi eyi usigwili useyitshela ngithi ushaya isigini umasikhandu ngifuna ukuthi emdlalweni nje ngiphuma athi ngomdlalisa athi ngomdlalisa induku ngimshaya ikhanda ngoba ngiyabona ukuthi useyitshela kodwa besikhula naye nje uyabona ingakanani nje ishalenje obhekana naye efana leyo
2: inkulu kakhulu inselelo kodwa-ke engicabanga ukuthi imina futhi ekusuke kumele ngikwazi ukuyihlela ngoba indaba iqala kumina ukuthi ngiyakwazini ukuthi ngiyibandakanye nolusha noma kuthiwa ngenza lo msebenzi engiwenzayo so ngiyazama ukuthi ngibe kuyibamba ngaleyo ndlela kuthi ngagcine ingilimaza kakhulu
0: ne-support mhlampe nasekhaya wayithola i-support noma mhlampe kungenzeka ekhaya ukuthi uma ushaya umasikhanti uyabona manje usuzobhungwa la ekhaya wena njengoba usudlala iy'dinci usuzohamba mhlampe sinjani isimo nje ekhaya
2: i-support ngicabanga ukuthi impela awukabi khona indawo engisaphothwa khona ekudlula ekhaya ngoba kusuka ngiqala kuze kube manje noma kuthiwa ngibhekana ney'nkinga futhi ibona ngiye ngibatshele kuqala futhi nesinqumo engisuke sengizosithatha ngiyabatsheta sengizoplana ukuthi manje so i-support inkulu kakhulu ekhaya ngisho uma ngithi nje ziyale hhayi bonke nabo bavele bekhuzishi siphuma
0: ekhaya usho ukuthi ngamanye amazwi uma ungasitshela kusho ukuthi useyile ngane le ethi uma izothatha uhambo ihambe iyoguga kumanga bakusekhona uma ekhaya uma ubaba baba sinohamba nomfokabani bengicela-ke baba ukuthi cha ngiye endaweni ethile mhlampe singasho ukuthi useyingane enjalo nje ekhaya
2: yebo impela ngisayingane ebika konke impela
0: mfowethu ngiyakuthokozela ngiyafisa sengathi uNkulunkulu ubengakuphatha nje mfowethu akukhulise kulobu buhlakani onabo nalo mqondo onawo uzithobe ube nentobeko nasekhaya nasendaweni futhi oyakhele ohlala kuyona ube isibonelo esihle kontanga yenu ngoba igenge encane siyayibona idlala iyobiso uyambona umfana useyinikele etshwaleni usevuka ezeyocela iyigqoko emzini womuntu afuna ayocela isiqawula nesigqoko adu mamsamo siyafisa ukuthi-ke ubungaba isibonelo esihle endaweni ehlala kuyona njengaya laphana kwesikagcwensa kunensizwenye ebengayikhongela lapha ngithe eminyaka emibili edlule noma inyana wodwa engangaya mpela ngase ngabhana impela nenduna yakhona lapha ubaba ukugcwensa lapha nenduna ewu ayi ngabona ukuthi isintu sisekhona kuya ndawo mpela ngashila impela emseleni mpela ngashila ngasho hayi no isintu sisekhona ngiyafika sengathi-ke iy'nsizo ey'ngangani nje singathi isizwe sikababa laphayana ukugcwensa inkosi ngathi singaqhubeka nje sakhe sakho igenge engangani siqhubeke njalo nje indawo ibe yinhle yasebhamshela ngiyabonga kakhulu umfokanje mani ngiyabonga wena wasebukhosini bami kodwa ngiyabonga
2: yebo hayi siyabonga
1: awu siyathokoza kakhulu
0: ngiyathokoza amagayeke ngothatha lapho
1: nemibuzo yakho baba engathi ifuna ukungigudluza kule sihlalo sami mina ngiyakubona hayi ubuze umbuzo ayitela papayi kulungile siyabonga kakhulu kubaba umkhatshwa izwide uNxumane mihle kakhulu imibuzo nawe khona ofisa ukukubuza sawubona so,

0: Kangani?
1: Baba.
0: Ah, kunjani?
1: Hawu, ubuze answer, uyayibuzisa nje.
0: Unja box, tenjani?
2: Yebo, yebo, sanibona futhi.
0: Njani kwaphila?
2: Siyaphila njalo.
0: Ngiyaphila namngala. Akukhulumi ukhuluma nomkhize oshuthe olayiphola sinsimpini mayimbumbulo.
2: Yebo, yebo.
0: Wena usukala ngakomphise.
2: Mina ngisebhamshela kumphise uthe kuba seceleni.
1: Uqhele umphise kancane. Ulanga ko phezulu ngako sweet.
0: Okay. Umphise ngizobuza.
1: Ah, umphise usuku sibhekele kamaphumu ko Kranskopo.
2: Ngase spa.
1: Yes, yes.
0: Ami uthuso la uhlangana khona lo mvoti umphise angithi ngiyabona le ndawo la.
1: Cishe kube ngalapha impela. Kodwa ke kuthe kuba phambidlana.
0: Uqala lapho phela lokushaya futhi ngalapha left.
1: Yebo, yebo, yebo. Hey, nayi mbumbulo ifundisa thina manje ayisuka amadoda. Yeah, come on there.
0: Akuthi ayilo ndoda ayibambi impela. Isikhathi ke dakala ngomathandana nje.
1: Na mbuzo.
2: Hayi lutho, lutho ngibhalele abantu abakulesimo sengoma. Nawe impela uthole leta kuyona impela hayi. Uzongena khaxa.
0: Hayi, asibonje nje ndoda uthi cha. Uyishaya lento yakho ngeke.
1: Kukuzwakala kumnandi ngqopha. I mean ekhabazela.
0: Uhamba kahle kakhulu.
1: Hayi ke.
2: Asibonje.
0: Uyishaya impela le ngoma yakho. Akahambi ngishole phambili.
1: Ukube bekuyisilungu buzothi keep it up.
0: Kanjalo nje.
1: Hawu madod. Phila ke nawe. Siyajabula kakhulu, siyajabula khabazela.
0: Ake siyabonga ngoku uhambe kahle nje jokes mose uhambe umsakazweni
2: siyabonga siyabonga
0: nazo
1: thank you bakhomisa ukukuthanda abalaleli uyayizwela nawe unjani umuzwa sihlele ufikile nje indizo yokusakaza befona abalaleli unjani umuzwa manje egazini uyayibona impumelelo
2: hey ngiyayibona ngizizwa ngumculo ngempela impela
1: nami suka madoda sathi nangomunye isimuzi uthini usemsakazweni izilo mzansi sawubona
3: hayi siyaphela bakube holonki lapha
1: Let's rock.
3: Yeah, baba big. Hayi. Bengikukhuluthi mina ukhombisa ubayo. Uyamfundisa lokuqala sika mshayini konke nje ukukhila la mthabeni. Awuqhayi ngomfundo. Yona bese wayikhala ngomfundo. Wawa. Ngabe siyavuka futhi abayiphika kanjani.
1: Mhm.
3: Kuyinto efanele siqikelele manje ukulandela nje igama lakhe ke njengoba umbiza ngosikwini babuye ngesikwini. Bathathe nje ngokama kakhe ngoba yigama nje.
1: Ayoko imali ubayizwini ithembeke legame. Ya, ngizibona ayathelweni zegama.
3: Yebo baba ubheka intandele legama la. Ngabe ukuthina nabantu, ngani ukuthi ukuthina nabantu abandengeke abazobhekana neyicale abasafikelela kulendi mayokuchuza. La emhlabeni awukhika, awunike ngomgqibo.
1: Yebo,
3: yasho ukuthi siyasho nebible ngithi lo nayi lo uyo ukuthi ukuzanga.
1: Kunjalo.
3: Bese ngithi angathini nababantu laba abaphili impilo yabanye abantu baphili impilo efana leyo ukuthi umuntu bakuyinto umuntu ebephile impilo efana nokuthi kothi engayo kothi yonke into ayenzayo nokuqoka uqokisa kwakho benza izinto zokwakho kuyingozi loko ukuphila impilo efana nokuthi abaphili abaxwayisa thina bakuyiyabona
2: Hayi siyabonga kakhulu
1: makhulu amazwi siyabonga kakhulu The Rock thank you very much uyayizwelakhe ukuthi ungakopeli bathi ungakopeli lutho zimele iba wena ngqo nangomunye simuso sawubona
4: ninjani niyaphila
1: hayi singezwa kuwena bhuti njani wena
4: hayi siyaphila msakazi thozana ukukhuluma naye
1: awu bhuthozana
4: yabo yebo anke
1: nice
4: yasizwa kangakithi kamaphumulo
2: yebo yebo sanibona njani bhuti
4: eh kunjani lo siyaphila
2: Hayi siyaphila siyaphila sezwa kunina.
4: Hayi no, hayi siyasengiyazo yazi yazi wendoda asiqale kuleli iphuzu elishow umfethu umlalo ophumayo. Leli lokuphila impilo yomunye umuntu. Yalithanda leli iphuzu. Ngoba yazi ngizokwenza isifone lo emkhaya ngabantu abawuhluma bese othandweni. Yabona uma uzobona intombazane ixoxa nomfana omastermind owadadlule into nozazi izinto. Ikhuluma mhlambe isho showcase nomoto. Shasho kren kren uthole umfana ngapha usho leyo nto nje vele uyayiphila kodwa iyona ozodlala kudlalwe ngayigcineni sengisho ukuthi kwesinye isikhathi ukuphila ukufake impilo okungewone yakho uphila impilo zabanye abantu

0: Usuthemsakazweni sawubona.
1: Sawubona magayi.
0: Ninjani mfethu?
1: Ngikhona mabhala lokhuluma la impume.
0: Aw aw mabhala mabhala nebhala nedolwe.
1: Aw madoda philo nje.
0: Dake mabhala, dake mabhala. Tubani lona.
2: Yena lo.
0: Uye ah, uyena ushuthayo.

Sathola kanzima lengoba. Sathola kanzima. Right, imzuzu kayisimihlanu ngaphakathi kubumbane kuyora. Leshumi nambili. 5 minutes to 12 o'clock. 5 minutes to umfoka mjwara. 5 minutes mina sindawonye. Ngiyidedela inkundla. Kanike ngikhumbuze kwangayizivele bakhona. Bavulile. Kusasa lokho kusayo. Phuthuma ke nawe. Uyolanda lelo bhodlela lakho leyimangaliso lakwangqayizivele health and beauty lelo bhodlela okuthiwa inqaba naleli bhodlela elundaba mlonyeni osekhulunywe ngalo cishe yonke indawo la ufica khona abantu behlangene baxoxa indaba yaleli bhodlela lakwangqayizivele okuthiwa inqaba liyasiza kakhulu eyifeni osukunazo ngabe ke unesifo sakho semnyaka esaziwayo ukuthi sihlala sibuye sivuke ngalezi zikhathi hayi ke babhayi ke namhlanje kuleso sifo ngoba usuthole ke ibhodlela elizokwazi ukuthi likusize liyaphuzwa leli bhodlela liyilitha kuthiwa igama lalo yini inqaba phuthuma ke nawe kwangqayizivele uyibeke ethubeni liyatholakala ePine Town eThekwini esitenge othongathi uzolithola leli bhodlela kanti ke nekhombo yabo leyo yokugeza yeyimangaliso nayo futhi khona uzoyithola lapha kwangqayizivele health and beauty abelaphi laba bendabuko esebesiza abantu abaningi kakhulu uhlushwa izitha imoya awulali ebusuku uyacindezeleka hamba uthola intambo ozoyifaka esinqeni uvala umlomo uthula uthi du siyawuhlangwa zonke zitha kuyawuphela konke ukugula kuyaphela yonke abantu abangakuthandi nabakubuka bakuzonde bayokuthanda ngelinye ilanga khumbula ukuthi ikhombo leyo kususa amathunzi nayo futhi bayiphethe la usuku geza khona uqaqa nje amathunzi kuqaqeka amafindo noma ngabe kwakuboshiwe kufungiwe ukuthi into zakho ayisophinde ilunge uzobona isimangaliso ke nani na ngale khombo yakwangqayizivele health and beauty ilungele nombani umuntu othi emagaya into zama ihambi kahle empilweni ngiyafisa ukuba ivuleke hamba kwangqayizivele ucele bake bakunikeze ke le khombo le abathi khombo yeyimanga ikhombo evula kuvaliwe ikhombo yokuqaqa wonke amafindo zonke izibopho yonke impumelelo yakho nje obuyibona ihamba kancane nje into engalungi zizolunga ke manje emva kokuthola ke le khombo yokugeza yokususa amathunzi ikhona othongathi ikhona Stenger ikhona ePine Town ikhona la eThekwini khumbula ukuthi nawe ohlushwa imizwa induka ivuki kahle noma ihlavuki kwanhlobo hamba kangqayizivele ucele bakunike uvukume nogeqa zimbili nje induku zakho izokusiza uvukume muhle uhamba nobani nogeqa ugeqa ke uyachatha uvukume uyaphuzwa kodwa ke eyilapha enqabeni inqaba leya ayeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey

sikhareke ngu 3 minutes before okushala phana ke 1 o'clock kubara kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM. Uthi ngathini wathini wena? Angazi. Kodwa ke ngangiloku ngisho njalo ngithi nje mina ngifuna ukudlala. Ngifuna ukudlala iy'ngane. Ngathi nje angidlali ney'ngane.